0: ang July 27 up to August 2026 na napunta yung mga bisita din sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa ipahigayon nga 2026 Business Week ang third Zamboanga Investment Conference Sambupen diha sa C3 Mall din sa Dakbayan sa Pagadian. Then there will be kanatumong for a sustainable growth sa ato ang mga negosyo din sa sudad sa Pagadian aron mas mulambo pa adunay mga trabaho. Oga syempre naman ang panginabuhian sa katawhan makapalit jud ta og dayok.
1: Og ato usab nga ipahibaloti ang kanang primary hospital sa kong Nabawan City Engineers on bidding na ang kanang perimeter fence, bintana, usapay kulang ana og karong mga tuiga, pipila ka bulang ikan karon mahumana ang maong pasilidad og palitan na usab og mga medical nga equipment. So, mao na ang update nato sa Infirmary Hospital nga pohon ma-level 1 nato.
0: Oh, dayon kamo na mo hospital. Ospital asa inyong ospital lagi?
1: Og dungag pa anana ang ato ang Coliseum mahumana karong mga sunod bulan kay ongoing og bidding. Atong pangutana. Kanang dao. Coliseum sa dao nga gabaro gapuros puthaw. Kanus mahuman
0: na lang hapit ang Coliseum.
1: Patimbang na lang na ninyo. Patimbang na lang na ninyo.
0: Panatayaan na. Bago pa kayo na tukod niya kanang inyong Coliseum sa dawa, mutlang. Naa naman siguro ay sikuwa diha ng atay. O, kay kanabitang dili matrabaho. Kaputan, binagsikuwa, kaputan na o kanang mga paliya, nga wild nga mga paliya. May na lang, manguha at tos ili.
1: Mauto ha, amo ang pulo lang sa nga mga proyekto. Ugma na po, sunod ugma na usap.
0: Ang saan mga kasinyas mang kadiha ko, ang kanang, ang saan ni Patrick, nakitaan mo
1: nga. Another 10 project na po.
0: Siyag tap, kuan, tap-tap, ang sam, ha? Wala yun, naas likod sa cellphone. Anyway, wala tayo time, sunod na po.
1: Yes, wala tayo igang oras. Gwapo kayo ng hisgutan na kanagitong taba, ma-challenge mo ta.
0: Sa ato pa, ma-challenge
1: ka. Pagkuan, pag hiniklaray na ron, atong paboto na basla ay kabuklad. Dinhi na.
0: Wana tayo panahon, Dods. Wana tayo
1: gumura sa pagpapalansin yung programang Ang Kakuhan. Ako niya Galas Kanginan sa Gihapon, Dods Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na adiha si City Councilor G. Gerariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Kini si Redrio Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyentan ng Doro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 101.3.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music power. Strongest 106.3.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Isip po sa ka-driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
2: Kinigilama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag

0: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apanbisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ka. Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.

9:24 in the morning, 6-part invention there with Time Machine right here on the Morning Bell. If only we have a time machine. You know, we go back to some parts of our lives that we wish we didn't do. Mga desisyon nga wala na to, wala na ta na to, kuha na buhata. Mga tao nga di na ta na to na meet. Diba? If only na ay mga time machine. Kaya lang, I think it is still okay na moagi ta itong mga proseso sa itong kinabuhi. Ug na meet na to itong mga tao na naka-mold dugon sa taron. Like, you know, when we look back, we always tell ourselves we don't want to be that kind of person. We don't want that kind of person to hurt other people. Diba? Dili ta ganahan maingon ato. So at least, okay ra gihapon walay time machine kay nakat-on man pud ta. Nakat-on man pud ta sa ato ang mga labay nga mga kasakit. Apil na pud ng kalipay, oy. Mga kalipay nga mas labaw pa sa mga pains nga ato ang heartaches nga ato ang nagian. So mo lang na nga tama na gyud tas if only na ay time machine. Pero of course now po uban nga moingon gyud nga unta ay time machine para makorektong kuan din. Siguro ingon ani na ang nahitabo. Wala siguro mi nag-away, wala mi nagbulag, wala siya nawala, wala ko naka-sorry ko, nakapangayo kong pasaylo. Ingon ana in a way. Pero on sound man nga, dili imgin na siya possible. So maybe in the next life, you will redeem yourself. I-redeem imong kaugalingon. Naon sa itong mga mali nga nahimo ni mo karon sa imuhang kinabuhi. Dili na na ni mo mahimo next time around. If there is a next time. Siguro mo na lang po na imuhang kung ano, imuhang i-share sa imuhang mga pagumangkon, sa imuhang mga anak, mga kabilin nga tambag nga anak, dili mag-ingon ani ha, mga kuan, mga desisyon nga buhaton, dili mag-rush-rush. Kay oftentimes than not, ang kanang mga dinalian nga mga desisyon, iligigay na siya makatatag o kaayuhan sa itong kinabuhi. Plus, the same time, kanang init kaya itong ulo mo, desisyon dahil yung tali, yun na maayo. Siguro, yung ano na lang, di na ta mag-time machine. Anyway, 9:27 in the morning, right here on the Morning Bell.

0: a las 9:30.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
5: Usan to usan na sa kitay nga?
4: Na stroke.
5: Stroke ka?
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: 101.3.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanatis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, komplet o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. Alas Jess Sabuntan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita Alas Jess. Naimong produktibo ang pagbisita sa personahe sa National Literacy Council o Philippine Normal University sa Kumalarang alang sa failed data collection and documentation under the research study on effective community-based literacy programs. Gitambungan kini sa nagkanlalaing sektor nga nakabenepisyo sa mga programa o inisyatiba ni sa administrasyon ni Mayor Joel Balong Molina nga nagtumong sa pagpalambo sa literacy, edukasyon o pagpadayon nga pagkat-on sa katawan sa lungsod. Pinagi sa mga programa, gidokumento ang mga maayong inisyatiba o kalampusan sa Kumalarang, isip usa sa mga lokal nga pangamahanan nga adunay epektibong community-based literacy program. BBC Daklit Balita, alas Jess, ako si Bagting de Sheriff Lawrence of FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: 106.3 Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung saan ang mungod na kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kaanin nato ba?
3: Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
3: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
8: So kadyon pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar si mga asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na result.
9: Uning baba,
8: baba na gikan mong kudiha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Seth, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
5: Kabay gana mamahaw matagbuntag? Ayaw kabalaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: balita.
1: Kabag di kabalkada ang anianan BBC, daklit balita alas 11. Official lang itinobar sa Department of the Interior and Local Government, Region 9, ang duha ka nagunang proyekto ng infrastruktura sa munisipalidad sa Gutalag, Zamboanga del Norte. Ipahigayan ang turnover ang inauguration ceremony sa multi-purpose building or youth center ang water system ng proyekto sa Gutalag Municipal Company. Ang youth center na kantidad og 1.1 million pesos na gipunduhan pinaagi sa Seal of Good the Local Governance Incentive Fund fiscal year 2024. Samtang gipunduhan usab ba pinaagi sa Local Government Support Fund Growth Equity Fund for fiscal year 2023 ang water system nga nagkantidad og 12.8 million pesos. BBC Daklit Balita alas 11 kung si Bagting di Sheriff Lawrence sa FEMA maayong buntag.
0: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
2: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sa mga barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigog mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi.

adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

ng Drakas, programa nga mulingaw. Ug magpakatawo sa tanan. Ug magtang sa kalaay. Ug mga kabingaw. Kanang Drakas. Ug adi ana, ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kagman.

0: she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Yes, mga igalang na gusto na nagro ay alas sa 11. Shede na! Good morning! Mga magbaminas na nito kong mga sugidig pamilya. Kumusta mas mga amigos, mga amigos? Kumusta? Kamisayan o gaminda na? Yes, hindi na usap. Inyo ang higalas kangin na of course inyong friendship. Friendship ever. My name is Indai Garuta. Ayala sa toang ang programa ang Kalan Rakas. Kao man si Indai Garuta. Pinila sa 106.3 Bell FM. Of course, makasay mo na toang ang programa karon sa Kalan Rakas. Unya dapit alas sa 12 sa toang EM Band DXBZ Radio by Team. Sa pagkakaroon ba din ka na toang ang programa sa may DXCA 106.3 Bell FM. Pinakakusog ng lagubunag-butubutong radio station sa Kabisayan o Mindanao. The real number one! O, kamusta ka itong mga naminaw din na karoon? And of course, how are you doing there? Yes, ito ang mga naminaw. Ito ang official text line numbers. Ito ang mga gusto din ang mo-love yun. Ito ang mga gusto din ang mo-join sa ito ang show. Karong orasa. You can text me sa inyo ang greetings and shoutouts to 0998-997-8890. Again, and again. Ano ba? 0998-997-8890. Muna nga itong official na text line number, alam nga itong hotline number, alam sa itong mga naminaw, di na karang gusto kong malabi yung Human sa pinaka-e-keyword kaya ng mga love songs together with Ate Annabelle. So karon, ni Ana si Inday Garuta tayo sa itong programa Kalan Rakas. So, basta kay alas 12 tama na, alas 11 tama na, alauna, Kalan Rakas na! Manayaw na ta. Yes, ito ang mga naminaw din na karoon official text line number 0998-997-8890. Rampa na! Maayang pagpaminag, maayang buntag, maayang humagas. Ito ang mga naminaw din na sa mga Lanao del Sur and Lanao del Norte. Tapos ito ang mga taga Baruy, mga taga Tubod. Ito mga sukitig paminaw din sa mga Maranding. Kumusta ka mo tanayin? And also sa itong mga naminaw din na sa area sa Cotabato. Hi! Sa itong mga taga Maguindanao din na itong mga taga SND Sultan Naga di Maporo. And also sa itong mga naminaw sa din na sa Maya Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibuga. Nagib na itong mga sukitig paminaw din na sa Maya Misamis Oriental and Misamis Occidental. Especially niya sa May... Uy, kusog kaita din na, ha? Alubihid, Misamis

Oriental dengan kay selamat yun yung tenes. And also sa to mga nabino, di na sumaya maigo, mantikaw, di na sumaya na away. Iligan City, how are you? Diba? Nga kay salamat sa yung magpaminaw as always. No? Di sa to ang atuloy manunod og programa Kanadrakas. Kau man si Inday, kanutang. Makikiguman ko at ako na magsinayaway, mag-sinumbagay sa bahay. Chermos, ginamos, osaoy! Sila'y taro nun sa itong ginamos. Yes, ang ito ang text line number once again, official text line number 0998-997-8890. Wala itong cellphone number. Alas ito ang mga gusto niya, mo love you. Oh, sabay! Dahil, have you gone? Dahil, kika. 11-11 na. Onsi-onsi. Sa mga langit, mura ka ito yun ang superstore. Sa una, akong yahandom 7-11. Agree daw. O, sa Siburig, kung makakitaan na. Sa Siburig, kung makakaon sila mga pagkaon. Karon, what na? 7-11, kada lungsod na anag na. Hala, uy, good luck. Mamahin mo na ni Zamboanga del Sur o 7-11 Capital o DIY Capital. O, di ba? Okay, siya. Igon anak, kalambu ang Pagadian City. Igon anak, Naglipa na ka to ang mga 7-11. Ginuko tabang tanga time sa tabang mga langit. Alas 11-12 na. Dinigap sa obag panag-uban ko. Uban. Today is Tuesday. Kay na kahuman na kalabang ramig ito sa Lunes. That's June. Nahuman gin ang Lunes. So Martes gin ang sunod. Ugma, Miyerkules. Siyempre, lisod po. Mahimong wibis ugma. Sa to ang bulan sa Hulyo. Mga langit. Yes, alas 7. Alas 7 naman noon. Na, good day. One, kuhan di IC. Mataho. Yun anak lagi ni kakuan ng matahan eh. Yes, ato ang mga naminaw din na karoy na hugyaw alang sa tenan. Unang hugyaw alang sa tenan at mga naminaw din na karoy. Ato ang programang Kalanrakas. Kao ba si Inday?

0: right here on Bell
1: FM. The herbal coffee user. Ang atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Old na Sir Godel Norton. Ning bila-bila na cafe, ganahan manggog ko kay mag-inom ka ani kada buntag. Ganag yun kay ang paminaw. So, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Kogon Herbal. Ang bago ang produkto ngay mong mapalit, pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. An artist pa. Laka nakapahimo. Tao, pwede na nga makuha imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na sa 931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
7: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano.
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor pang comfort and hisgutan, available ang furniture sa bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong dumto.

94 na sa maulan nga kabuntagon dapit sa kautuhon no? Ay pero uko tayo mo sa tabang mga langit ulan ulan dyan ay sigawas tabang mga langit asa na pagusti si Ani why bagyo pero ulan may pa sila kay giungan yes I and I ganoon tayo dili ka makontak ka naman sige kontak ka lang ang cellphone number 0998-890 ha naara ka to cellphone or naara kung ato bangayin gino ko tabang mga yes amping alas ato ang mga yes ato ang mga listeners ato ang mga sugitig paminaw naas daplin sa mga kasubain amping ta kaya dun ay uwan o diba better than curing yun sa kasabay tani uy gino tabang mga langit ang daplin subaan daplin sa mga baybayon stand by kita mga silingan, okay? Oh, so anyway, here's from Reba Hot Babe, Sayoki Kai.

0: This out.
1: You wanna rock a track,
0: bro? Brand new track from Bell. Sa palimata sa buntag, bilat naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot. Sumao kami, pero tambad jismil ka what's nagasibya. Sumi, 106.

0: Lock it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tumud kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola o kayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Surigao del Norte, na paragis bila-bila herbal.
3: Na si old, nagpuyo sa tulingon mainit Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, naggamit kay ganahan manggungko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Na nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kuntin buntag makainom jud ko ani. Og salamat kaayo sa bila-bila coffee.
2: Bata sana gayud pag-inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee. Ilabi na sa atong mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw. Lagis, ang paragis bila-bila usa ka antioxidant coffee for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Kung kita mamahimong lagtama o tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

Kogi, panimutom ang tanay! Ay, tako mga magalagit, asa na mga hostis? Yanis, wala itong giplero, basta kay nindot kayo mga... Ang utaan na ito dinihikon na kuhaan ko no sa kuli title na nga ito ang aging play karoin sa music karoin. Sir, hili mo no, hariyon lang. Kuhaan nyo na siya. Kana yung sabah. Kana nga balance. Stereo yun siya. Dili mo no.

0: Pag-ibig ilang kuman sa nahulog sa mga employer-employee. Lakip ang natibok ang dividend nga natigong sa tibok panahon sa pagkamiyembro. BBC Daklet Balita, alas 12, kung si Bagting de Sierra Flores sa FEMA maayong unang.
1: BBC Daklet, Daklet, Balita, Balita.
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest.

0: sa tanan. Umuwantang sa kalaay ug mga kamingaw, kalandrakas, ug anpayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagman. Ang lawong mo ng banguran. Naabay ba ba? Things for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Alas 11 na ba doon? Alas 12, 8 na! Habang mga ilagin ka lang, alas 11, mabadiyan ko. Yes, makay mga minaw sa tuwag mga naminaw ni Negrona Steel, ang inyong ang dalaga ng Pilipina, inyong kauman karon. Yes, Inday Garutay, hapon, tamatalaon ang dakla sa hapon, right here sa programang Kalandrakas. Hindi lang sa tuwag nag-unang radio station, una pa sa first. CA 106.3 Bell FM. And simulcast na ka doon ang programa ka doon sa itong simulcast na doon ang programa sa DXC DXBZ Radio Biting. Families Vega Anthony sa siya Simbahon. Then to all my friends, especially sa Kuanga Palanga na si Mama Tidal sa may Elzamis, kayo na-admit na po. Ginoo ko what happened. Anong nangyari? Gwapa request na kong song Budot sa mix ayan Das Magite. Kami from Lover Boy, ginoo ko tama mga lagi. Thank you, kayo dahil dong di ay alas na dosi no webinar diligam sa noong magbarag-uban of course kini ang programang Kalandrakas. Anyway, ito ang official text line number sa tama gusto mag-text din na gusto nga mag greet, gusto mag shout out, gusto nga mag request ipadangat na sa 0998 990. Sharon di makuha. Sharon di makuha ng ato ang cell phone number din ha. Bia silipa li awi wi a. Ayuhag yung li tanawa minawa 0998 997 8890. Adaba. Alright, anyway, sa ang mga naminaw din nagkaroon, pwede ko niyo makita sa toang live na lang page. We have a caller on the line at taga na itong pagtagad. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Langging, how are you?
3: Okay na kayo, Inday Garutay.
2: Nasa makananawag, Ron?
3: Naku na rin sa may barangay Santa Maria.
2: Okay na. Kaya na, kinara ka din, ha?
3: Ma-request ko na, Inday Garut.
2: Sige, unsa may mga request line.
3: Kaya, otso-otso, paro-paro, G.
2: Otso, paro-paro, G. Ang imo ang request, kuwani, ha? Birada na imo mga greetings din, ha? Kaya namanal na.
3: Una-una kayo, Inday Garut, ay mayong unto, o. Magkakalaka sa lakin, una sa akong mga sword, may gala nga sila, June Mark Melissa, na Rudy Diaz, ay Chavez. O, sa akong mga friends on air, like, agawin dyan, admitted sa Bosaris, Yano, Tabosaris, Raymond Tagalugon. Raymond Tagalugon, Tabosaris, Loverboy, uban sa ihang Paris, na si Giselle Macam. Tanggit, kalalong niya sa may masaysay mix air, kang Almira Ruiz, Jennifer Ruiz, Jireni Humatin, o kang MG Kaipio, o Gato Kali, Lonely Girl, Love You, Joy, Mr. Candy, Aisa Maghanoy, Katarina Bilib, o kang Maika Andales, kang Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Jolibert Monsadao, Quesada, Jorid Rizerna,

0: Salamat sa iyo, pagpaminaw din ha, all the way from Santa Maria. Alas sa dosi, dosi. Lingko diri, bago pa man ko nagsugo diri, bago gabi diri. Ginoo ko. Nagdagay na ato ang mga, yes, ato ang mga text messages, ato ang mga caller. Yes, another caller on the line. Hello. Hello?
1: Agay.
0: Yes, dear. Kitsa ni.
2: Hi, hello.
0: Ay, Diara ang yes, Diara ang guapa. Ang guapa from Cebu, guy. Yes, my dear. Okay ra kayo. As always, basta kayo okay ra ka. Okay ra ko diri. Yes, dear. Kumusta naman kalay? Uy, how are you? Ay, sureness. Opohon, makalaag ko diha. Dili, layo ba yan ang ulo ng galing? Usaw na lang. Kidnapon uri akong beauty din kami. Sana all. Uy, gusto ko muna nila sa inyong lugar, dear. Kay ka na nga. Matod pa nila, nindot ko no kayo din ha. Kay ang ato ang mga isda din ha. Kay mga press ko kayo.
1: At
0: doon pa man sa dagat ang
1: isda. Man
0: mo doon
1: na ito.
0: Hanama o lagi man dayon, oy.
1: Sige lang, ba't ka tanuari ka? Ang gamay.
0: Asa kali naagion ang Ulotanga, dear? Asa naagion? Alicia, no?
1: Hindi, oy.
0: Asa man?
1: Nagikan ka ng tulay karon nga abrihan na hapit.
0: Ah! So, ang Alicia, oh, ginoo ko pasensya na yung kadayar o ginoo ko ako kung anak niya. Kanang buong sa may next, anang buong?
1: Dito naman.
0: Ay, Malangga. So, kanang inyo, asam nagiyon?
1: Dito sa Imelda.
0: Ah, Imelda? Ah, okay. Oo. So, kailangan mo anak kong Imelda aron maabot ko ni mo.
1: Yes.
0: Ah.
1: Ihan,
0: pagyudayin
1: ka ba?
0: Kagilong! O, lagi. Sige, pohon. O, makaanak kong Imelda. Di, nakaanak kong Imelda last time, pero wala manggugo naka-explore. O, diba?
1: Lang kay makana ka sa Imelda mo, sakay lang sa kanang pagyari, sa inyong katod sa gitam, ganyan. Naman mo, basta maagi na gani o kuwan ka na ang tulay, maupinat, gusto na magiging.
0: Ah, okay. So, gikan sa Imelda, magpahatod na kong sakinan, padulog gisam.
1: Gikam.
0: Ah, gikam?
1: Yes.
0: Ah, okay. At least, ano kayo ideya?
1: Ha?
0: At least, nana ko ideya mo, anak ko ni mo, kay mingaw na ko ni mo.
1: Ako ko basta.
0: Yes, dear. Go ahead sa mga greetings sa inyong parampandiha kay Danganel na diri.
1: Okay. Salamat sa pag-uwan ng mga interesting. Eh, dugay-dugay na lang po ang katawa.
0: Maot siya eh. Saan na mata akong Jamega din na hanggang guwapa din sa Ulotanga, uwe?
1: Mahingod po sa tanan diya sa Radyo Bagsing Mobile FM. Sa tanan ni mga kabanan diya, mahingod to. Kay Alvin na Mokatyak. Hello, John. Kumusta? Okay. Giselle Macan, Lover Boy. Kumusta? Kumusta diha? Kay Gaga Batal, Gigi Batal, Arlene Puerto, so Balmin Tawa, Pagadian City. Kay Lidhat Amoy, Ay Bandoong.

0: Abin ako nung tubagong darling.
1: Uy, kino ako, listen, boy! Listen mo nung ikat na bagun kay awayon ko ni mo.
0: Ay,
1: listen po na dili ka welcome. Lalap gali ka na mo. Da. Okay, sige, thank
0: you. I love you.
1: I love you, Dai. Salamat kaayo. Yes, salamat kaayo, ikaw at ako. Ganahan ko. Anyway, alas 12, this is Shetty na. Dinigyan sa toang pagbaragubahan kini ang kalan rakas. Kauban si Inday. Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe, Diyo ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanago, hinsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: break it down.
1: Horas, a las 12:30.
2: Testimonya.
3: Oh, kasina kasina tilala. Uy, maya, libo na istri ito mga pirmi kang magkarni. O sang adlaw, sinog bang baboy? Gapon, ninat ang baka. Uy, gaong sa kisina gulay na ibibi. Ayawan ang humba kay bahay blood ka na. Ah, tayo doro ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na mayata.
2: Bahay blood yun yung noon ko, kundi ko nimo pagkanon ay ning humba. Oh, uy, galit mang, nang huota nga kong tagkogo.
3: Ay, tay, ngano ka?
2: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Pag-lisa.
3: Uy, unsa? Tay! Tay, baby!
4: Suhiin nga akong dipalit nga herbal, ma.
3: Ay, pausa man na.
4: Matod sa akong makauban sa trabaho nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule katuluso sa kaadlaw.
5: Mao ba?
4: Og aplasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
3: Mayo ka na na.
4: Suwaya na to pa. Kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
2: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila Oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
6: Praise the Lord!
4: Sa Paragis Bilabila! Dili na ka mag-agwanta pa!
7: Kapoy nas gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Alas 12:49 ang tag na sabund hapon on to the eye. Yes, hindi gano'n tayo ginaginuan. Magpakalandrakas na ko sa kahanginan like Micah and Dallas, Nestor, Candia, Aljo na Bukatkat. O especially to Ramel Lapinoso, ang nagpakalandrakas is me, Marian Rabanuel from S&D, Leno del Norte. Request ako song garo tayo ga, We Like to Party. Thank you, kahit nagagay. Salamat ha, nasa 12:40 na.

And also, maayo mo ito, hindi ganoon tayo magpakalinrakas lang ko sa ko ang mga kauman din sa MRF. Sila si Mama, ano sabi siya, Mama Lu, call, Mama Lu, call Melvin, to call Buloy, o sa iya ang misis si Ate Tessie, o Papa Da, o si Dudong ang nagpakalinrakas, si Christine Dagyang. Daga kayo, salamat Christine! Thank you so much. Then ito ang mga always gonna tune in and dito sa ito ang nga simbiyan. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band DXBZ Radio. Bakti!

Yes, we like to party. Ayun, dala sa toang the request, we like to party. Okay, kinilig ako sa toang programa. Of course, Uncle and Rakas. Kauban si Inday, Garutay. Yes, sa lahat sa itong mga namino ni Negroin. And of course, sa itong mga nag-damgog, nag-handom niya mga gadget. Ayan. So, nakita ba mo, oga, barata, pandikalidad, og 100% original gabaga cell phones, laptop, CCTV printer, og daghan pang mga accessories. Ayaw na kabalaka mga sis. Tumod kay, available na kada sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikinig ang EB Gadget Pagadian. Nag-offer og pautang mga cell phones og uban pa. Dala lang og valid ID, down payment og dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nagtanyag sila og 5% discount sa mga gadgets. So, also pa inyong gihuat. Ando na sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. At manglamang sa paprenta. Pwede sa sila ninyo nga ma-message silang FB account EB Gadget Pagadian. Ogo sa mag-EB Gadget Pagadian na doon ay mga branches sa Maslungsod sa Aurora, Malabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugae, Tanggob, Iligan, Dumalinao, Gipos, Mitugo, San Pablo, San Marcos, sa Tubig, Bayog, Buog, Diplan, Imelda, Liloy, sa Tudela o sa may Tigbao sa Buanga del Sur. Sa EB Gadget, sabon mo, sagot ko! Yes, are you ready? Get ready to party. Alas 12:54 na. Oras na para mabay-bay na sa itong programang Kalanrakas. Ikaw ba si Inday Garutay? Hangtod og mapuhon sa itong pagpanag-uban na usab. Pag-usab, alauna ang taknan sa hapon. Taman alas 11 ang taknan sa muntag. Taman alauna ang taknan sa hapon. Dinilig hapon sa DXCA 106.3 Bell FM and simulcast sa itong EM band DXBZ Radio Banting. Thank you kayo, mga ling! Bye-bye! Babush! Mm.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabulkada maayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita Alauna. Mikabat sa kapin 1 million pesos nga livelihood assistance ang gihatag sa Department of Labor and Employment kon Dole Ridge 9 ngadto sa 20 ka persons with disabilities kon PWDs sa tukuran Zamboanga del Sur isip pagsaulog sa 48th National Disability Rights Week. Ang mga assistance ay gipatuman ubos sa Dole Integrated Livelihood Program kon DILP na nagtumong sa paghatag og ligon og malungtarong panginabuhian aron mapalambo ang kita og kalidad sa kinabuhi sa mga benepisyaryo. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Baintin Webe Chiril Uniot Liraza. Daghang salamat o maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
2: 106.3

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasito na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

на газ и бяс. So if you're lonely, 106.3 dials a frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Jun indiri, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Capsule mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taglit Taglit Balitan Balitan.
5: Kabagtingo kabelkadas ania ang BBC Taglit Balita alas dos. Gipangunahan sa 53rd Infantry Battalion Philippine Army ang pagpahigayon sa humanitarian feeding program katambayayong ang gawad kalinga ug lokal nga komunidad sa Barangay Bunyaw, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kahimsog sa mga kabataan, pagpalambo sa panaghiusa sa komunidad ug pagpadayon sa mga inisyatiba alang sa mas himsog ug lig-on nga katilingban. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.2 L.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Isang mapagpalang hapon, Pilipinas! Oras na naman para sa isang masaya, kapanapanabik at punong-puno ng swerteng 15 minutong exciting cash prizes. Nandito na ang nag-iisang PCSO Lottery Draw ngayong Martes ng hapon, July 21, 2026. Sana ay hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets para sa ating 2 p.m. draw. At syempre, dapat nakatutok na rin kayo sa IBC 13, DATV at sa mga live stream channels sa Facebook at YouTube. Dahil maya-maya lamang ay sabay-sabay na nating aalamin kung numero nyo na ba ang mag-uuwi ng papremyo. Good luck, Lotto Players! Alright, para mas masaya ang ating game time, i-welcome na natin ang mga bisita natin dito sa PCSO Draw Court. Kasama natin ang ating Lotto Draw Panel of Judges mula sa gaming public. Narito rin ang mga representatives ng PCSO at ng Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, hindi magiging kompleto ang ating draw kung wala ang ating PCSO Draw Coordinator na mag-a-assist sa ating mga draw. Good afternoon, sir! Para masiguro ang pantay-pantay na tsansa ng bawat Lotto player na manalo, araw-araw nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Panoorin natin ang highlights ng mga paghahanda kaninang umaga.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, game time na! Kaninong mga numero kaya ang maghahatid ng swerte at panalo ngayong alas 2 ng hapon? Alamin na natin! Tara na! Let's play Lotto!

0: Sa mga first time players, madali lang laruin ang 2D Lotto. Pumili lang ng dalawang numero mula 1 hanggang 31 sa bawat subset ng 2D Lotto Play Slip. Sa halagang 10 pesos per combination, may pagkakataon kayong manalo ng 4,000 pesos kapag nag-match ang dalawang numero nyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung Rambulito System Play naman ang pinili nyo, pwede kayong manalo ng 2,000 pesos. Paalala sa lahat, ang lahat ng PCSO games ay para lamang sa mga 18 years old and above. At narito na ang ating 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 17. And the second number is 16. Once again, ang ating 2D Lotto winning combination para sa 2PM draw, we have 17 and 16 in exact order. Hindi rin magpapahuli ang 3 numero sa pagbibigay ng papremyo. Magkakaalaman na sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, i-scan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.

0: 106.3.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutog na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang... Nakakaginawa, Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.2. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Sasarap.
0: 106.2.

8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Pina kanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hadud ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitang Balitang.
7: Kabagting og kabelkadas aniya ang BBC Daklit Balita alas 3. Patay ang usa ka bag-ong gikasal nga lalaki nga giila lamang sa alias Abdul, human gipusil sa wala mailhing suspect samtang nangaon uban sa iyang asawa sulod sa usa ka kanaanan sa Barangay Maranding Lala, Lanao del Norte, kagabi Hulyo 20, 2026. Human sa pagpamusil, miikyas ang mga suspect sakay og motorsiklo samtang padayon ang hot pursuit operation og imbestigasyon aron mailhan og madakpan ang mga responsable niini. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting Ocho, Shelo Maristura. Daghang salamat og maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check,
8: brand new track from

0: it down.
1: 106.5.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiol lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
2: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, ana

Syrup mas hayag, tang memorya mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana oh.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: 106.3. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuway na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
4: Kaloy na dato, okay?
3: 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan-unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106.7.

0: 106.3 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106 points.

Thank you.

pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balitan.
4: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gidasig ni Pag-ibig Fund Branch Manager Gregorio Luba Jr. ang tanang mga miyembro nga siguradong updated ang mga membership records o kumplitohon ang kinahanglan mga dokumento sa dili pa maabot ang retirement. Pahinamduman na sabni ni ang tanang miyembro nga padayon ang regular nga pagbayad aron mas dako ang ilang retirement savings nga maangkon sa mga miyembro sa higayon nga kini ang moritero na. Samtang mahinauton ang opisyal nga daghang mga katawhan ang magpamiyembro sa ilang buhat. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting ni Sheriff Lawrence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitan.
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali magkataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang MemoSmart Syrup, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
1: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: 106.2 Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertiga yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.2 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
4: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.2
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ko banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na na

0: Maccabi Lotto Players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong maiuwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 5. And the second number is 9. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 5 and 9 in exact order. Your lucky 3 numbers are next sa aming pagbabalik.
1: Pwede po bang makabili ng ticket?
2: Ay iyo, sinong kasama mo?
1: Wala po, ako lang.
2: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iho. Sino bang nag-utos sa'yo?
1: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
2: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo na sa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
1: Okay po, salamat.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.

0: 106.3 FM.
1: Si Delfin Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delfin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kid lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindo. Ta sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the station in Baguette, and no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, o ang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5 y media.

0: si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testingan ay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
2: So, ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad mo ron ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: 106.2

sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga vitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigo.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasais Imedia.
4: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod kisagulan kini, o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking buti. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
5: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
7: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
6: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
8: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitestingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
6: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Alarat, my love. Mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
10: Dili.
9: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
11: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud kus babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi aron matibway ni tanan.
12: Paidigo!
10: No. Bada.
9: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktang sa tadiro.
10: Isamot ka bati mong naong. Gamihilak ka ba jigaw?
9: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo, dugo!
9: Na, silang ko.
12: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Dato nagwit ka.
9: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
12: Bunso?
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
13: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
13: Jacob.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, mga ikal, kumusta? Mayong adlaw, may buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, o mayong pagyong kadlaw na tong tanan. Bueno, mga ikal, niyan sa inyo higalas, kanginan Ray Arellano, uba ni Lloyd Gabiana, nga mong gwapong OJ Editor, Dris Estasyon DYHP. Ha? Okay, niya shout out sa atong mga alipores niya, sila si Ninit Villegas, Billy Inot, si Ayan Aliganga, Ninya Aliganga, Nico Aliganga, Jimmy Aliganga, o si Badoy Aliganga, gika ni Pedro Pungasi, ang batang kanunay magpungasi. Okay, unya, ay salamat din nagitan ng akong kape, ang kape nga, wow, ang bila-bila, parang is bila-bila herbal kopi. Mauguloy tao ni makapalagsig na kumauntong. Bago na naisip tingin si kuhaor mo ng Ricky din ng hid. Bueno, mga ikala. Niyan na rin kong mag-shoutout. Atong nang hinumduman nga may uban silang tanan ni Jigo paingo sa Northern Cebu aron muhaton sa Yuna. Nya, malipayon kayo si Don Arturo, human masayo dining tanan kay nakita man ini ang hiyas ni Maria Picat nga inahan ni Diego, butang nga nagapain love niya og samot kaniadto. Unya nanubalik ang ilang kaghapon sa iyang Delilah. Mga igala, ingon ini ang nitabo niya na nagsumpay ni atong sugilanan ni tamagdangan, budbudog tibing ka.
1: Listen to me.
2: Ano naman?
1: Na ako'y nindot kayong ideya. Og siguradong mudato ta.
2: Huh? Ano naman?
1: Kawaton to ng truck na puno sa ayuda.
2: Bangag sa ilong.
1: Di ba? Nindot ka plano?
2: Bugay
1: to ko rin. Sigurado lagi nga mudato ta. Kay sure magyo ko. Nga kining truck na puno sa ayuda. Ah, minilyon ang katidad sa ayuda ini.
2: Nayabag ka, Bugay?
1: Hmm? Asa? Ako? Nayabag? Nga naman?
2: Ay, naipit bang ganitas traffic? Unsa na ni mapagsibat din, he? Nga mura mang ganito og naglakaw ini? Mura og misaya og tsa-tsa?
1: Hmm? Atas man tinay?
2: Oo.
1: Abi tong grabe kayong traffic. Andar gamay. Uno na pod.
2: Unsa pa andar na po,
1: honong na yun. Aw, mo lagi. Ambot, unsa pa tang orasa mo abutan eh.
2: Mao nga, stay put ka na lang diha. Go with the flow lang una ta. Kay, huwag yun tayo mahimot, no?
1: Hay.
2: Tutan, makakwarta man gihapon ta ining atong gipuhat. Kay soldado man gihapon ta.
1: Oh, hay. Bitaw, no? Bugong isda.
2: Makakawat patag ayuda.
1: Ah?

0: Dura, Arturo.
1: Ah, kumusta na ang gisugo ko ni mo, Hercules?
2: Ready na ang 23 nga puno sa yuda.
1: Ah, very good.
2: Alay sa urso man ang ipandam ni mo, Dura, Arturo. Nga tuwa naman si Sir Jigo Pengon sa Nodra Cebu. Alam makatod sa mga yuda.
1: Second batch ni.
2: Dura, Arturo.
1: Siguradong kuwang ra ang ayuda. Nga lima katrak ni Iho Diego.
2: Lima katrak? Kuangon ra?
1: Tungod sa kadako, sa kadaot nga nahimo sa linog, daghan kayo ang apiktado nga mga kaigsuunan na itong mga Subuano.
2: Gusto ka kayo, Don Arturo.
1: Maong panganda mong daan. Kay, sa kaadlaon tang mugikan, kaadlaon tang mugikan, ganikasiguro kong traffic kayo ang panong sa Northern Cebu.
2: Matuman, Don Arturo. Don Arturo, Osman, kanahan kang masahian ako?
1: Bida sa ni mo, Hercules! Sige, upira ng masahe-masahe ni mo, ngakamot mo rags bata! Kagamay o kadaot, mataw ni mo, oy! Tingog rin nagdako! Mong pahuway nito sa'yo, kay sa'yo tang mugi ka nungma!
2: Okay, okay, Don Arturo.
1: Uy! Kinsa karong nanuktok sa pultahan? Wa ko'y gi-expect ga bisita!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian, sir?
6: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag-uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bilabila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dian na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang paragis bila-bila herbal capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang paragis bila-bila herbal capsule.
8: Tanarawan ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang paragis?
8: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh, diabetes. Hmm. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod karon. Eh parang way problema.
7: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
8: Haplas niya. Haplas sa paragis nagamit ko. Susi madagsaan.
7: Tagaasa.
8: Aper lima to.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagon?
8: Kapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
0: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, luspad to siya, karon may nakayo.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
0: 11.7.
7: Karon?
0: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
7: Aning baba?
0: Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
0: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
0: Evangeline Caniete.
7: Simong
0: bana Amado Caniete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Ay, tiyalig. Chase na, Donaturo.
1: Dili ko interesado.
2: Ayamat.
1: Si Maria Piquet lang. Hangtod sa kahangturan. Hangtod sa kong kamatayon, hangtod sa katapusan. Mo'y managiya sa kong kasing-kasing.
2: Aw, kumao, tingalig siya na.
1: Ha? Kinsang siya?
2: Siya ni Maria Piquet.
1: Ha? O siya nga?
2: La, Arturo, alam ka. Siya ni Maria Piquet na ka na. Huwag niya siya rin, kagun ka. Ungu-ungu style.
1: Nabuwag ka, Hercules. Hadlok ka, Manggod.
2: Hadlok ni Gano, Arturo.
1: Hadlok mo lang. Hadlok mo lang. Pero tinga mo.
2: Ilaran tao ni Mundo Arturo. Lago ay kang tao. Pero hadlok ka kagala.
1: Sumbagay panuna. Hindi ko mo atras.
2: Muna kinas ka na manggalis. Kagulingo ni mong luwa. Maging sumbagay ka.
1: Pag-ilong, Regulus. Pag-ilong.
2: Hilom ko, hilom.
1: Dali, noon. Umanikos pag-abris pultahan. Kaya loko.
2: Handok pa tao kayo, Arturo. Hapon pa man. Di pa man tinggawas o sa mga hungo.
1: Uy, bangang siya.
2: Hala.
1: Kinsay!
10: Say!
1: Uy! Dugoy! Ikaw mo din, ha? Lugawa, pero nga luka na ko. Diriyot ko makaihi. Ikaw naman di ay.
2: Ako, Gildur Arturo, ako
1: Gildur. Kaya nga naman ka, kaya nga naman ka.
2: Ay, nakaihi yun ko.
1: Magkakas sa ilong. Hatlo sa luka pa, ikaw man di ay mo. O, samay imo tukoy, ha? Gigutom ka. Kaya ipahatagin ang tigay pagkao.
10: O, aman.
1: O, samay na imo.
10: Ngata na rin.
1: Ay. Ala, sige. Tana di ay, ha?
10: Tana din.
1: Unsa nga parte sa lawas ang dili makabot sa kamo, Tukoy?
10: Lupot!
1: Ha? Makabot man, Tukoy?
10: Pungkol mo siya!
2: Ako pun bi. Atagi kong pangal sa sudan nga ang atapusan kay Do. Sama sa Mino Do.
11: Abu Do.
1: Pangal sa'yo
2: nung.
11: Sige, bye.
1: Baya, kamao yun. Baya na, nalipat ato.
2: Bisag adobo, gimong abudo. Naisaan, tadunar turo.

0: Katu kita usah kelak oksigen sekapuis biahih.
1: Bajigo.
0: Ha?
1: Ano?
0: Ha? Wag ano?
1: Kalau aku tu mengupah dan mengupah ke benci kau?
0: Kanina lah, uy. Inom-dom lang ko ba sa aning na kong merepikat sa kong nanay ba?
1: Ano ba benci kau?
0: Wa na sumubaw sa suwat na ko si gawin si Kwakang.
1: Katong anak sa igsoon sa imong nanay merepikat niya si aning Maria Makiling.
0: Oh, good.
1: Allah. Allah pag yun.
0: Ngano?
1: Mayo ka nag-iskot ka na ba eh? Nalimot ko?
0: Naunsa? Naunsa ha? Bay nunoy? Unsa?
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Sa dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit itusok sa adlaw. Namagod yung ginatake nga, kung sa DBT, marag makapuhol, gani, magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw.

0: ko, sir, nga pagkot ko ito, ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako, atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tulno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. Ato sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na pulo ko, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang KBP mo?
4: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: Yes, strongest. Yes, strongest.
8: Oras, alas 7.
9: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
10: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
12: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating mga tutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

At din syempre sa inyo ng ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre po mga kaibigan ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating maladudunan, tawag na po sa ating po namang numero, bukas na po yan. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 ay numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at tayo po'y magkwentuhan namang muli. Dito po naman sa ating paraan doon

Itawag po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, ano po, yung mga may mga pinapaabot po ang mga mensahe dito po sa ating programa. Marahil ang iba po sa inyo ay ganun din po yung mga gusto po ninyong ipaabot dito po sa ating palatuntunan. Ito po yung katanungan, ano po? Isang katanungan po kay galing po kay Nanay Letty ng ano to? Ano to? San Jose, Occidental, Mindoro. Sige po. Maraming salamat po, Nanay Letty. Ito yung kanyang tanong, mga kaibigan, na nais po natin bigyan po ng kasagutan. At sabi ko nga, marahil ay ito pong tanong na ito ay tanong din po ng iba po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa pag-iimbang.

0: kayo?
1: 69 po.
0: 69. Di pa po kayo nainom ng ating rice coffee, Dati Romy?
1: Wala pa po. Kay susubukan ko sana po eh.
0: Opo, paano po ninyo?
1: Hindi ko naman kasi alam kung saan manibili dito sa paglabihan ng rice coffee, Kuya Boy.
0: Tama po. Tati Romy, paano po ninyo nalaman yung ating po namang produkto?
1: Palagi kasi akong nakikinig sa programa ninyo, Kuya Boy, matagabi iba.
0: Maraming salamat.
1: Radyo Bagting.
0: Apo, kada gabi, apo. Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating apo. Rice coffee, Tatay. Apo.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Kayo po ba ay may iniinda rin po ba kayo, Tatay Roming, karamdaman sa ngayon?
1: Meron po. Dito, akong arthritis ba, Kuya Boy?
0: Arthritis.
1: Matagal na kasi itong nararamdaman ko. Hindi naman magaling-galing, Kuya Boy.
0: Mataas po yung uric acid po ninyo panigurado. Hindi po ba ninyo napacheck up yan sa doktor, Tatay?
1: Napacheck up po ako, Kuya Boy, pero ang finding sa doktor, condom, na arthritis banda ito.
0: Arthritis, ako po. Tatay, dapat po, may iniinom po ba kayong gamot galing po sa doktor?
1: Mayroon po.
0: Okay. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. Nahinto na. Okay po.
1: Nahinto na, Kuya Boy, kasi tapos naman kasi sa pira eh.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Pagadian City, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Tama po yun na kayo po ay magsisimulang uminom ng ating rice coffee kasi malaki po yung maitutulong po nito kapag ito po, tuloy-tuloy po nating iinomin. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin yan makukuha. Yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dyan po sa Pagadian City, Sambuanga del Sur, tama po ba ako?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sambuanga del Sur. Okay. Diyan po, Tatay. Tayo po ay makabibili po ng ating rice coffee diyan sa Jade Vine Pharmacy. RX.
1: Jade Vine.
0: Opo. Alam niyo po yun?
1: Opo. Marami kasi pharmacy dito sa amin po, sa Pagadian.
0: Opo. Meron din po diyan sa RX Nians Pharmacy.
1: Saan po?
0: RX Nians Pharmacy.
1: Ano yan? Opo, mayroon.
0: Mayroon po. Tapos dyan po, Tatay, sa Butika Esther.
1: Sa Butika Esther, opo.
0: Opo, alam niyo po yan.
1: Alam
0: pa okay.
1: Yan, mga pharmacy na yan po.
0: Tama po. And dyan po sa South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: South Star, opo.
0: Okay. Doon po, Tatay, tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Ang tanong ko lang ngayon sa inyo, Tatay Romy, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Wala pa po.
0: Opo.
1: Hindi ko naman... Hindi ko naman kasi alam po kung saan mabibili ang rice coffee.
0: Tama.
1: Po.
0: O, Tatay Romy, gagabayan po kita. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Hanapin ninyo, Tatay Romy, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Opo. At ang spelling po, Tatay, ang spelling po ng rice natin.
1: R-I-S-E.
0: Tama po. R-I-S-E. Tapos, dyan po sa, tama po. At papaalala ko lang po sa inyo na dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buamera po yan. Opo. Hindi po yan hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi kayo magkamali lang, Tatay. Dapat sigurado po yung produktong mabibili po ninyo. At yan po yung iinumin po natin, Tatay Romy, sa araw-araw. Dapat po, mas maigi po, 2-3 sachet sa isang araw. Pero, sabi nga po ninyo, kung nagtitipid kayo, kahit po ilan, basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee sa araw-araw. At tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito. At yun po yung doon natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee, Tatay.
1: Ah,
0: okay po.
1: Sige po, maraming salamat po, Kuya Boy.
0: Apo, Tati Romy, nagkakahalaga lang po ito ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yung laman.
1: Ah, 180, opo.
0: Apo. Sige. Tati Romy, kapag kayo po'y nakabili, Tati Romy, at umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako, Tati Romy.
1: Apo.
0: Okay po, maraming salamat po.
1: Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tate Romy. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po
0: sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tate Romy ng Pagadian City. 69 years old, mga kaibigan, at magsisimula na pong uminom ng ating rice coffee. Ito, sabi ko nga kanina, yung pinag-uusapan po natin,

0: Hale, ano po na kayo po'y magtatanong. Another caller on the line muna. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sige, Gumaka po ako.
0: Gumaka, Quezon. Ano pong pangalan?
1: Gloria Arribada.
0: Ano po?
1: Gloria
0: Arribada. Gloria, taga Gumaka. Okay po, Gumaka, Quezon. Okay po. Nanay, Gloria, ilang taon na po kayo?
1: 86.
0: Wow, 86 years old. Umiinom na po nanay ng ating rice coffee?
1: Hindi nga po.
0: Hindi pa, bakit po?
1: Nakabili na po ako nun. Bakit ganun po ang lasa? Lasang damo.
0: Lasang damo? Tama po, po. Tama po ba yung nabili po ninyo?
1: Ayan, bumili ang yung aking anak. Ay, sabi yun daw ay yung magic sa anong? Ano ba yan? So,
0: ano po yung nabili? Baka po iba yon. Baka po hindi po yung ating produkto, nanay.
1: Ay, bakuha. Lasang damo ho, kan?
0: Baka po hindi yan yung ating po namang rice coffee, nanay. I-check po ninyo. I-check po ninyo, nanay, ha? Kasi yung ating rice coffee po ay masarap.
1: Ang latest bang ko po ay yung Marcape noon, nung unang-una, nung lang ang Marcape. Dinanatik mapagsarap nga po yun.
0: Hindi ko po yun kilala, hindi ko po yun alam.
1: Ito lang po narinig.
0: Opo. Tapos, nagsimula na po kayong uminom ng rice coffee. Ang tanong ko ngayon, tama po ba yung produktong nabili po ninyo? Kasi sinasabi po ninyo, lasang damo. Yung ating po namang yung po ating rice coffee ay masarap. At sinasabi nga po ng ating mga kababayan na nakaiinom na po nito, nakaka-addict daw. Eh bakit po sa inyo lasang damo? Baka naman po iba yung nabili po ninyo, nanay.
1: Ay, ewan po. Tatanong ko po sa bumili.
0: Opo. Ganito po, nanay. Basta po yung ating rice coffee, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang rice po natin, nanay, ang spelling po niyaan ay R-I-S-E. Okay po, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Lalong-lalo nang hindi po ito gawa sa sinunog na damo, nanay, para okay. At dyan po sa karton, makikita niyo po, nanay, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. At hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para sa paghahanap po ng ating rice coffee. Para masigurado po ninyo na tama po yung ating po namang produkto na nakuha po ninyo. At baka po iba yung nabili po ng anak po ninyo. Sinabi lang na rice coffee, baka po iba. So, i-check po natin, ha, nanay, ha?
1: Uminom din po sila, ang damo raw nga po.
0: damo talaga yung ano, yung lasa.
1: Taga Gumaka po ako, Progreso.
0: Opo, sa Gumaka, Quezon. Opo. Sa Gumaka po, napakarami natin ng ating rice coffee dyan na mabibilhan. So, halos po lahat.
1: Nagulog nga po yung ano po ng pangulog sa Marcape. Yung kung Marcape ang tatikma ko, masarap po.
0: Opo. Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Yan na sinasabi po ninyo.
1: Akala ko kung ba ninyo ang Marcape.
0: Hindi po, nanay. Hindi ko po yan kilala. Rice coffee po sa atin.
1: Sige, salamat.
0: Opo. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako kung rice coffee po ba yung talagang yung kulay gintong dilaw na karton yung nabili po ninyo, yung iniinom po ninyo at baka po iba. Baka po ibang produkto, kaya po iba yung lasa para po sa inyo.
1: Baka nga po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Kapag nakita niyo na po, nanay Gloria, ha?
1: Opo.
0: Tawagan niyo po ako muli. Salamat po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. Salamat.
0: Nakikinig po ba kayo lagi sa ating programa?
1: Oo. Araw-araw po.
0: Araw-araw. So, dapat ang iniinom niyo po yung ating rice coffee dapat. Hindi po yung kung ano-anong ibang lasang damo. Kasi kasi nakikinig kayo sa ating programa, iba naman pala yung iniinom po ninyo.
1: Wala po akong makalakad at labo na po ang mata ko pati.
0: Malabo yung mata, tapos hindi makalakad kasi may arthritis, tama po?
1: Siguro po.
0: Oh, may mga iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor? Napa-check up nyo na po ba yan? Ano pong sabi ng doktor sa inyo?
1: Iniinom po lang yung Losartan.
0: Oh, sa high blood yun?
1: Oo.
0: Opo. Oh, ituloy nyo lang yun. Kapag kayo po yung umiinom ng ating rice coffee, dapat itutuloy nyo lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Pinag-aralan niya ng doktor. Kung bagat sinake up kayo, kaya dapat ituloy-tuloy nyo lang po yan.
1: Meron na ako sa puso, tinigil ko na po.
0: Bakit naman po, nanay? Kung yun po yung advice ng doktor, dapat po ituloy-tuloy nyo lang po yun.
1: Ay, hindi naman po ako naigi eh.
0: Hindi ka naman naigi. Mas lalong hindi ka maigi niya kung aalisin mo pa yung gamot.
1: Nasa awa na po ako ng kabibili pag walang pambili.
0: Ah, yun nga po. Yun po yung problema. Ah, yun po yung ano, nanay. Sige po, basta asahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin para malaman natin kung tama po yung sinasabi po ninyong lasang damo, nanay.
1: Tagal na po ako natawag sa inyo. Ngayon lang kayo nakasagot.
0: Ngayon lang nakasagot. Opo, pasensya na po dahil sa dami po naman. Alam nyo naman, napapakinggan nyo naman yung dami ng mga nakakausap natin sa araw-araw sa bawat programa po natin.
1: Naririnig ko nga po yung isang taon na daw yung nakakalakad ay nakalakad.
0: O, oh, di ba? Napapakinggan nyo po yun. Sila po yung may sabi niya, nanay. Hindi po ako. So, opo, lahat po ng mga testimonya. Opo, lahat po ng mga testimonya ng ating mga kababayan, sila po yung tumatawag, kagaya po ninyo. Kayo po yung kusang tumatawag dito sa ating programa, nagtatanong. Ang iba naman, dahil po sa kagalakan, dahil po sa kasiyahan na natulungan sila ng ating rice coffee, binabahagi po nila.
1: Tatanong po ako.
0: Ano po yun?
1: May acidic.
0: Ano po yun?
1: May acidic.
0: Sino po?
1: Yung aking anak.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee. Kung acidic po siya, nanay, makakatulong po itong ating rice coffee at marami na po tayong testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Yung lagi ko po sinasabi, basta po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang. Huwag po putulin yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: O, maraming salamat din po sa inyo.
1: At tawag na lang po ulit ako pag natutunan ko na ulit.
0: Yes. Basta yung sabi ko, nanay, i-check po ninyo kung yan po ba ay kulay gintong dilaw na karton. Tapos dyan sa, kung ang spelling po R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, R-I-S. S po yan, hindi po yan C. Ang atin. R-I-S po sa atin. R-I-S-E. Para hindi po kayo, kumbaga, malito, yun po yung hanapin po ninyo, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Lalo na, hindi po ito gawa sa damo. Okay po, nanay, para po sigurado tayo.
1: Ito ako, isang sa taste. Ano? Titik na kung hindi na lasang damo.
0: Okay. I-check muna po ninyo, nanay, kung tama po ba yung produkto. At baka naman kasi iba yung produktong nabili po ninyo. Kaya po, iba yung lasa.
1: Hindi po ako bumili eh.
0: Okay nga po. I-check nyo po dun sa bumili para sigurado po tayo, nanay.
1: Okay. Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan si Nanay Gloria ng Gumaca, Quezon. Lasang damo daw. Baka iba yun. Baka hindi po yun sa atin. Kasi, di ba, dun sa ating mga kababayan na, di ba, na matagal nang umiinom po ng ating rice coffee, hindi po sasang-ayon doon sa sinabi ni nanay na lasang daw. Eh, ang iba nga nagsasabi na na-addict na nga ako nito, Kuya Boy. Kasi napakasarap ng rice coffee. Eh, bakit kay nanay lasang daw? Baka iba yung nanay na yung nakukuha din nanay. Tawag po ngayon, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226. 9623 mga kaibigan. Ang adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. O, doon po sa tanong kanina, kung hanggang kailan daw po kasi pwedeng inumin yung ating rice coffee. Ito, yun po yung tanong ha, ni asa na ba yung mensaheng yun? Natakpan na. Yung tanong sa atin, kung sabi niya, Kuya Boy, hanggang kailan po dapat akong uminom ng rice coffee? Ito na po yung sagot ko mga kaibigan, bago po tayo magpaalam. Dahil nga po sa ang atin po namang rice coffee ay siya pong cleanser. Tagapaglinis po naman sa atin. Tagapaglinis po naman ng mga basura na pinapasok po natin sa ating katawan na nanggagaling po sa mga kinakain po natin. Kapag yan po kasi ay nasipsip, sabi nga po natin, ulit-ulit po ako niyan, kapag nasipsip na po yung nutrisyon niya, nagiging basura na po yan sa loob ng ating katawan. Ang problema, kung kulang po sa nutrisyon yung mga kinakain po natin, talagang nahihirapan tayong i-flush out yan. Kaya nga po, nandyan yung ating rice coffee, nagsisilbi po namang cleanser, at the same time, nourisher, dyan po sa loob ng ating katawan. Kapag cleanser, alam naman natin, tagapaglinis, nourisher siya po yung nagpupuno ng kakulangan ng kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. O, kailan po ba tayo hihinto ng ating rice coffee? Hanggang kailan po ba tayo? Ang sagot po dyan, hanggang kapag kayo po yun, huminto na rin po sa pagkain. Saka nyo po ihinto yung pag-iinom ng rice coffee. Okay po. O, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Agad sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 y media.
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspad to siya karon, may na kayo.
6: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
5: 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
6: Uning baba.
5: Baba na. Gikan mong kudiha.
6: So, unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Cañete.
6: Simong
5: bana Amado Cañete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bate nya ka antok karon nag minit na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isay sinta nakapin sa buhi na bisita.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
10: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
11: Anong ganahan man kay ka sa kape?
10: sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
11: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
10: Magluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
12: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Maayong pagpaminaws na nandito ka mga sugintig paminaw din ang kanoon. Ato ang mga kinitibukan, gabuto na ito ng pag-sibi ni inigabaga orasa. Good evening, how are you doing guys out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Ako na po, naging nyo ang amigo sa kahanginan. My name is Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Right here sa to ang aduha ka magandang ka mga radio station at DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Yes, ato ang iyong kumusta ka to ang mga naminaw din ang karoon. Kumusta ka to ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Mga taga Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugay. And of course, ato ang mga naminaw sa dina sa may area Lanao del Sur and Lanao del Norte. And likewise, ato mga taga Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you doing guys out there? Kumusta ka itong mga taga SND Consulta Naga Dimapur? Mga taga Cotabato area, hi there! Ato mga taga Maguindanao, kumusta? Ayan, kumusta inyong panahon din ha? Anyway, sa ito ang area sa Dakbayan sa Pagilian. O, Purebuyag, oy, uwan, oy! 101 June, hasgang tugnawa, murag magita, yutag ikahalog, karon, ayay! Diba? Sa ito ang mga wapay, ikahalog din hala. Itata. And of course, sa ito ang mga naminaw din ang karoon nga always nga tuning in sa itong programa. Kamaon na mo. Sa ito ang official text line number every time you do na itong programa. I-save lang ninyo sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga cellphone, ha? 09989978890. Yes, sa unang text message, hi Martin D, good evening. Paki-greet lang ko to all. Ayan, paki-greetings lang ko sa kahanginan Martin D, like Mike Antales, Aljun Amagatkat, Gabriel Paculba, and especially to Ramila Pinoso. Ang napag-greetings, it's me, Marian Ramanuel, from SND, Lanao del Norte. Request ang kong song Martin D, og sigaw ng puso. Ganon, desya gini ay ang sigaw sa imo ang puso. Siya gini ay ang gisingkit sa imo kasing-kasing. Wow ba? Anyway, ito ang programa, ang TLC, kung True Love Conversation, all the way till 9 o'clock in the evening. Kauban ko ninyo, Martin D, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Balik ba? Okay, sa ko nang giingon, ato ang mga dunay mga problemang puso, dunay mga eksperyensya sa mga love, love, love. Ay inyo nga buhaton is i-text na ninyo, ipadangat na ninyo ato ng basahon, ha? And of course, at kung ikinahanglan nga, ang ato ang mga opinion together with your anchorman, your DJ, Martin D, and of course, ato ang mga listeners all throughout Zamboanga Peninsula. And ato ang mga nearby towns and cities and regions. Okay, ang inyo alam mga buhaton, send us out sa inyo ang kining message to 09989978890. Ay mo kauwawa ninyo ang problema din ha. Kaya ito ng sawaan. Ay mo kauwawa ninyo ang mga problema. Kaya ito ng sawaan. Yes, hi, good evening Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva, Vega, Anthony, to Simbahon, and then to all my friends, okay bro, Aljun na Mukatkat, especially sa ko ang palangga na si Ma'am Ate, sorry siya, Ate Giselle Macam, nga naakaroon sa may Ozami City na admit. Napod! Akong palangga, right? Request ako, Martin Diog, one last song by A1. And then, Mahal Kita, Alam Mo Ba? It's coming from Lover Boy. Megi non si Lover Boy! Yes, of course. Anak Jun Martin Di. Thank you so much, Marian Reuben Wells, and your Bobomino Dina, all the way from SND. Hello, oi. Yes, alright. And of course, ang ato ang host ng Dagnagron. It is now 7:43 on the evening. And I'll be with you all the way till 9 o'clock. So mga kaibigan, we have one more hour to go. Sa tanga pagpakigubay. Okay, so meantime, alas sa toong mga naminaw din ang karoon mo, play sa kong song yung i-request ganyan. Kay Matod pa niya, gusto siya nga maminaw ang sigaw ng puso. Ayan, kaya mugin ko nun na igisigaw siya kasing-kasing. Alright, here we go with something from Fender & Sons.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa Vitamin B Complex, Magnesium, Turmeric o Chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Naghihapon you are with Martin D. Dinidighihapon sa doon pagpinaguban kini ang TLC kung True Love Conversation. Magkumusta ka ito mga namino din ang kanon. How are you doing guys out there? We have caller on the line. Hello, good evening.
3: Hello.
2: Yes, good evening. Bayang gabi, madam. How are you?
3: Okay.
2: Okay, kumusta ang inyong panahon diha, madam?
3: Giulan
2: ako. O, giulan lagi, uy. Sana all giulan.
3: Giulan po mo din ako, yeah?
2: Giulan, gini, ma'am. Uy, ganina raman yung adlawan, uwan-uwan, una. Kanabitang ko, ay, nakabaho ka ng uwan, nga ka ng inay, ra.
3: May siya, wala ka na anod, siya. Wala kita sa lain, ha?
2: Kaya laging gitawag nila ka ng uwan, baga inda.
3: Maday ulan nga inda-inda, kuya?
2: Inda-inda, dudung-dudung po sa mga.
3: O maojid siya, kuya, no?
2: Maulagi ko doon na.
3: Inda-inda,
2: dudung-dudung. Gana ba? Wala kong ganahan eh mo. Oh, kinanglan, manawag yun ka sa tong programa aron na mawa ng imong mga kaguol. Ang imong ang mga...
3: Kaya aron imong ambagan na si Buhake.
2: Ahem!
3: Ibuman niya mga kinimu po yan.
2: Baya, ang iaabay yung patambagon. Utro pong patalambag.
3: Mohonong o dili.
2: Ha?
3: Mohonong sa dili. Mohonong bang ulan?
2: Ang ulan di.
3: Ay.
2: Ha?
3: Maanod niya sa
2: lain. Lagi, wala na siya karon kasagaran. Daga na rin bang iyon na aron maanod lang sa lain. Sana all.
3: Maklang sa nga itong huwag mo lang sabihin. Saan ni title anak ko, ya?
2: Ha?
3: Saan ni title anak?
2: Limot mag-u eh. Gantahin ako, Big, eh, matulog ko.
3: Nah,
2: muna lang. Oh, maminaw mo din na. O, niya, mag-ana din ako. Di ba? Nindot kayo eh.
3: Huwag mo lang sabihin.
2: Ano na yung title? Oh, Mona.
3: Dahil ang mamamatay ang puso ko.
2: Okay lang ba? Gana ako ginahanin mo. Kanta ka ba? Bakit? Maunay yeah. Siguro ng title.
3: Maunay yung title?
2: Oh, kanang huwag mo nang sabihin.
3: Sabihin niya, huwag na daw kami limutin niya. Ito, wag daw pinagsanay. Ay, magpugos, mag-antos. May pa'y mag-utan ang munggos.
2: Asa may mag-utan nga munggos na, taga iko.
3: Ano, ari ka din, mag-utan kong munggos.
2: Mwana ko diya, ha? Autanig yung kong munggos kay ganahan kay ko, ana.
3: Anya, tay, kana daw mag-utan munggos. Ang guma daw, napugos.
2: Yeah! Kagilap.
3: Ito yung magsudagin na mo. Kaya ang gumating mo.
2: Tura. Wala. Dinihin naman dahil ang krimin magsugod. O sa may imong request, Big, akong paitaon daan?
3: O, kato gani.
2: Kato, o sa man?
3: Kato, huwag mo lang sabihin.
2: Ang mga kulang sabihin. Ambot, ang mga mabot na. Ang sama mga kamasin, ang dili na mga o.
3: Ay, mama na yung mga tinitukar, kuya.
2: Ha?
3: Mama na kayo yung matukar. Huwag mo lang sabihin.
2: Ang sagot ay title, ano, nalimot ko eh.

0: tokok lagi tu.
1: Semang. Di dah linggau nama kunimu. Eh, aku kena hal tadi. Ah, ha?
0: Apa bah bini saya anang? Pangarap kong ibigin ka?
1: Pangarap kong ibigin ka? Kanang pangarap dream. Ah, unsa to?
0: Pangarap kong ibigin ka?
1: Oh, kanang gidamgun ako nga higugmaon mauban ha?
0: Dina lang ko?
1: Ah, oo.
0: Dina ko, magdina na ko, magmukasan na, magdina lang ko magdina.
1: Oh, sige, go ahead sa mga greetings din ha.
0: Matulog naman dago lang sila ko.
1: Oh, wala na sila matulog, nalingaw na ni mo.
0: Okay. Kay Arjun na makatya. Hello Arjun, nanggabi
1: eh. Minaw to run.
0: Ganyan nga siya na ako, ganyan nga po ganyan.
1: Kaya naman.
0: Ang si Mayan Rabanuel, Maika Andales, ang si Juan, si Loverboy, ang si Hangmahan. May pa sila always nagmahal. O, kaya na lang kaya. Ilaga. O sa akong, sa damgo na lang pangitaon.
1: Sa damgo na lang pangitaon.
0: Oo, basta. Ang handoy kong higugmaon na.
1: Lagi. Mau na ni.
0: Kita problema ko yan. Nga magtawag ko ni mo. Ini mo mang kong katawaan.
1: Di ganahan. Magiging ko malipay. Kaya ko makadungog ni mo.
0: Wala no. Katawaan lang din yan. Naon ko yan. Makitaan ko ni mo. No?
1: Ay di man. Makita man ni mo. Once nga manawag ka. O niya. Yung anak ko kahapi. Meaning nga. Kanibitong. Naay ko an ba. Naay sparkling.
0: Mahupok ka,
1: kinanipay, pero siya wala. Eh, lang, kay maabot ang panahon, malipay na lagi na siya nimo. Ay, kabalaka. Lisod ba ning mahigugma kas gugma nga wa mahigugma sa mong gugma, no?
0: Mapanos na lang kag hinulat ko yan, no?
1: Oo, oh, mapanos na lang kag hinulat. Sao na lang ani mo. Lisod man gud mahigugma kas gugma nga wa mahigugma sa imong gugma. Usay buhaton aw naaman siya sila.
0: Ako na lang. Sana na lang kuya ka nang higugmaon na lang siya. Bahala di po niya higugmaon.
1: O ka na.
0: Pangandod kong higugmaon.
1: Pwede po. Kanang bitong taas kaayo ka o kuan. Taas po kaayo ka o kanang tolerance bitaw sa sakit. Okay. Kamalo magyug ka. Kanang mahigugma ka sa gugma nga. Wa mahigugma sa gugma. Masakitan magyug ka. Basta kay taas kang tolerance sa imo ang sakit dughan. Yeah. Oh, na siya. Okay na kaya. Diha na ba? Mora ni.
0: Okay.
1: Alright. Thank you, kayo, ha? Salamat kayo.
0: Salamat sa pagtubas.
1: Alright. Thank you so much. All the way from Olitanga with love. Ayan. Lonely girl. Din hilang sa to ang programa TLC. Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pero ni gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usap ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: difference you can feel with all the bells.
1: Grass Grongus. Grass Grongus.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
5: Murag mo kondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig jud.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, jud. Wag yun, boss, mahulat-tulat yun ko. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone ug smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
9: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mulod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nagbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan kunimo.
2: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pagyug kunimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agyatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpapakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

digit game players. Milyong pa premyo din ang naghihintay sa inyo dito sa 6D Lotto. As of our last draw, umabot na sa over 1 million pesos ang first prize na hindi pa rin napanalunan. Siyempre, mas malaki pa yung pwedeng maiuwi ngayong gabi. Kailangan lang mag-match ang 6 numbers nyo sa winning combination in exact order. And here is our 6D Lotto winning combination. The first number is 4. For the second number, we have 6. The third number is 8.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: ABC 106.3.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 22 nining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan Ginoon Dios, panalangini kami.

0: og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako usab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Bridget Randy og Mark Junel Cahiras sa Aya Hacienda Phase Kalanti City, ni Nanay Carmen Pabli uban siyang pamilya sa Lupisena, Sagay City, ni Estrella Lumapay sa Tabon at Tubuso, ni Timia og Silso Mahinay uban siyang pamilya sa Bulanon, Sagay, ni Nanay Restituta Siscar uban siyang pamilya sa Crossing Vito, Escalante City, ni Renato Junicia Villarreal uban siyang pamilya sa Udtungan, Escalante, ni Bonifacio Yuson sa Washington, ni Sepiana og Feliciano Dayap, ni Roger Bagayo sa Honob-Honob, Escalante, ni Rodolfo og Amilda Tibor sa Housing Dilapas, ni Jigo Pirosali sa Binagyuhan, ni Edlin Milbin og Bibi Clyde Labilla, ni Nanay Pablita Sayam, ni Flora Terna sa Cagayuan, ni Susan og Oldarico Arcabado sa Paraiso, Sagay, ni Felipe og Lucina Villacampa, ni Ricky Uhuilan, ni Ninalin El Rosales, ni Winnie og Jocelyn Alegre, ni Lolita Losada, ni Marilyn Sayam, ni Amelita og Chopilo Ugahayon, ni Popol Caniti og Junel Pastor Pidi, ni Lito og Agustina Liagas, ni Virgencita Pastor Pidi, ni Ninita Milan Sokwako, ni Hermi Juliani, ni Rogelia Juliani, ni Lucy Buscato, ni Ricky Vina og Jubilin, ni Jubita Taparan, ni Ami Rosales Jojo Palma, ni Vicky Rimon Kael Pabalati, ni Denisa Aroy Makapubri, ni Nicky Rosales Willin Jenica Rosales, ni Sally Uhilan, ni Salvador Terna, ni Lisa Donis, ni Danny Boy Terna, ni Jerry Pinkas, ni Nit Kayla, Sky Pinkas, Kyle Pinkas, og Aljin, ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Gilman City, ni Heidi Luis sa Pakuan La Libertad, ni Cross Oriental, ni Juanito o Jima Ferolino sa Magsaysay, Gilman City, ni Roslyn John Mark James o John Mar Ferolino sa Nagalhinuan, Paterno Street, Poblasyon, Gilman, ni Nima Barido uban siyang pamilya sa Kulasi, Buena Vista, Gihulngan, ni Wilma Liboon sa Kangabo, La Libertad, ni Erwin Ogsini Biraki, ni Lelia Oglisa Hongoy sa Magsaysay, ni Sally Rosales sa Pakuan, ni Jimboy Jodilin Jackson Pedro sa Aya, og ni Robert East Talisayan, ni Joseph og Cindy Sinelio uban siyang pamilya sa Panangon, Himalalod, ni Catalino Cristita Pakunla sa Kanuklan, Panangon, Himalalod, ni Nanay Leonora Manolo uban siyang pamilya sa North Poblasyon, Himalalod, ni Rinsky Pakunla sa Panangon, Himalalod, ni Joy Sinelio, ni Lucita og Sairin Hadraki, ni Rose og Ardiano Caliura sa Ginkalaban, Tayasan, ni Liti Paborada, ni Wilsi Tanait, ni Arnie Caliura, ni Archie Caliura, ni Algie Caliura, ni Figuracion Antanoy, ni Rebecca Kaingkoy, ni Sigundina Camion, ni Serena og Cesar Taub, og ni Rosity og Arcadio Durimon. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 22, adlaw ta nga Miyerkules, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymuon sa Cahiras Boarding House karong alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Unyang alas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Gihulngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Og unyang alas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. Ugmang adlawa, Hulyo 23 sa adlang Huwebes, anha ako sa residensya ni Tony Durango, alas 7 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, loyo sa Public Market, dool sa Iskaygo. Pagkalas 10 anha sa residensya ni Jordan Abrasado sa Obrero, Borgo Street, Baie City. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Enriquita Carumba Sentina sa Panagikan, Dalagit, Cebu. Hulyo 20 City, adlang Lunes, Anha ako sa Children's Park, Alas City sa Buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa residensya ni Tatay Rayleigh Mosnero, dool sa Merkado sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa Buntag, anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa Gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at Bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3, adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa Buntag. Agosto 4, adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa Buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at Bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa Udto, anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC, diha sa May Hassel Store, at Bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5, adlaw Miyerkules, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa Buntag, sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at Bang sa Rotary Plaza, dool sa RD Punshap. Pagkalas 10 sa Buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 sa Kompostilan na Bunturan o sa Gawa sa Magsisay Park sa Davao City. Agosto City sa Panabo City o Santo Tomas. O sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo o bulan sa Agosto. Aduna kita pagsalusalo nga pagahimoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ninimbulhatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
1: Ang gugma mo Dios, di matuk nga.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton,
3: ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
2: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
5: 106.0 Oras, alas 4:30.

0: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
1: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
0: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
1: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
0: Amazing!
1: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
0: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
1: Oh, wow!
0: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
1: Dali na! Ubani ko!
0: Ah, samanta!
1: Manabik pa ta sa uban!
0: Marites ka yun, ay!
2: Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
3: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
1: Bugas, bugas, pugis, pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
4: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
5: Taba, mga langit.
4: Kinsa ka?
1: Ako, ang Diyosa ng kagandahan.
2: Magical ni mo?
4: Hatagan mo niyo powers?
1: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening, og Micro Peeling pa.
5: Wow!
3: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
6: Isi pangalan na to, og taga din.
7: Ako si Arman, umreso, taga Pula, Canlaon.
6: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
7: Oh, dagan kayong bato na pangihin ako. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
6: So, dako mayo na ni Gawas?
7: Oh, dako, sakit ako, pangihin ako ito.
6: Unya, pila Canlaon ni magibati?
7: Na, kuhan, masimana.
6: Pero nigamit ka Stormkiss, Stormberg Powder 5-in-1.
7: Oh, mao kito yung nakakuan nga, naguha itong nga ba to?
6: So, dugay na ka nagamit, no?
7: Meron itong, wala pa kagamit ito ng nana yun.
6: Nana?
7: Oh, nana. Wala pa ko kainom itong turmeri. Sugan-sugan na kainom itong turmeri. Naguha naman itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato, wala naging magkumag ng iyong sakit ako ang puson, ma, naguha yung ba to?
6: So, normal ay panghihi ka ron?
7: Oh, normal. Ito, una-una. Di malisog panghihi, oy. Magutol-utol panghihi. Isakit kay panghihi. O, naayog ikaw.
8: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
9: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kalding, piso, manok o baka o uban pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalita sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: Perfume.
1: FV Perfume.
0: Nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh.
0: Ang paminaw kanunay.
1: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
0: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
1: Try it now.
0: FV Perfume.
1: FV Perfume.
0: A long-lasting scent.
1: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
0: FV Perfume.
1: Long lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko yung
3: napiyan. Agay kasakit sa akong likwan.
4: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas.
5: Ang haplas sa tarang haplas.
6: Dunkies Herbal Oil.
7: Dunkies Herbal Oil.
8: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
9: Dunkies Herbal Oil.
10: Wagtang ang arthritis.
11: Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan.
12: Rayuma. Sakit sa kaunuran.
13: Sakit sa ulo.
14: Sakit sa ngipon.
15: O sakit sa mga lutahan.
16: Huwag sabay mo gihula.
17: Haplas na.
18: O sulayi ang
19: Dunkies Herbal Oil.
20: Dunkies Herbal Oil.
21: Tanang mga pamaol.
22: Impas.
23: Dunkies Herbal Oil.
24: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
25: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
26: Oo mga higala,
27: ani ana ang inyong gipangita.
25: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
26: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang
27: para pagpahimsog sa lawas.
26: Ang luyang dilaw.
27: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
26: Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
27: Moalkontra sa paghubag.
26: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
27: Sa risgo sa sakit sa kasing-kasing.
26: Makatabang sa sakit nga rigla.
27: Dysmenorrhea,
26: paspas ng metabolismo,
27: pagpaubos sa level sa kolesterol,
26: makaayo sa pagutok o pagpanalipod patok sa sakit ng Alzheimer,
27: makatabang usaw
26: nga mabatukan ang mga infeksyon.
27: Busa, palit na sa
25: Dunkies Turmeric Powder 5-in-1.
26: Mapalit sa mga outlet
27: ni ining sibyahan.
28: Pabuga sell store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa Maygitwan, Agura, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8, atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station, Balindawak. Unahan sa Fruit Stand. alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, Kaning Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
0: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og taga-diir man ka?
1: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
0: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
1: 28.
0: 78. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi?
1: Gamit ko og Tungkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tungkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
13: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
0: Day Michelle, interviewante ka, ano sa may na-experience si Mos Bigro?
14: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya bakteng ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, buta rin siya bakteng.
0: Karon?
14: Karon daghan siya bakteng nga nakagamit ko ninyong produkto nga Bigro.
0: Kuna kabuk anak kung mga nakimong bigal.
14: Sa wak pa ko ka Bigro, risi lagi kabuk pagten. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
0: 18?
14: Pag ikatulong panganak, nanak na 21 kabuok.
0: Pag ikatulong panganak,
14: 21 kabuok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
0: 23 kabuok,
16: panagoy. Tinuuna.
0: Ha?
16: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
0: Tara man.
16: Alagi.
0: Mababurang sulok kabuk anay gibuhi.
16: Ipong saon mo ng pagka baktinasin mabuhi pa na ko ay na.
14: Lisan ko sa narong nakakita.
16: Punta na ka tinon.
14: Hasta iyang bata si Jonard.
0: So kuha pa ka ng Bigro?
14: Dili yung nito, lahir na.
0: Bebok ba na be? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan pa rin ko yung naro.
16: Bigro na.
0: Ilan ang kabuok? Unong.
16: Unong ni kabuok? Kaya tulong ko kong bigal. Ibalik po palit na po to.
0: So, sigani mo, Naro.
16: Narobaya.
0: Narobaya. Michelle.
14: Ako sa Leg.
0: Sa lugar ninyo?
14: Matuog Basak, Gihungan City.
0: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
13: Maukini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyagipaabot. Gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.

0: ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
1: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
0: Dili Oy, kapatini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
1: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
0: Amazing!
1: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
0: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
1: Oh, wow!
0: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
1: Dali na! Ubani ko!
0: Ah, samanta!
1: Panabi pa ta sa uban!
0: Marites ka gini, ay!
2: Skin Renew, Skin Brightening og Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
3: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
1: Bugas-bugas, pugis-pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi!
4: Ikaw na di ay? Itong duha oy?
1: Taba, mga langit! Ako ang diyosa ng kagandahan.
2: Magical na ni mo?
4: Hatagan mo ng powers?
1: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
2: Wow!
3: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
5: Isi pangalan na to, Utaga din.
6: Ako si Arman Umrizo, taga Pula, Kanlaon.
5: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
6: Oh, dagan kayo bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
5: So, onda ko, mayo na ni Gawas?
6: Onda ko, sakit ako, pangihin na ko ito.
5: Onya, pila kanlaon ni mo gibati?
6: Ha? Kuan, masimana.
5: Pero nagamit custom case, turmeric powder 5-in-1.
6: Oh, mga ito yung nakakuan nga, naguhat nung nga ba to?
5: So, dugay na ka nagamit, no?
6: Meron ito, wala pa kagamit ito. Nana yun.
5: Nana?
6: Oh, Nana. Wala pa ko kainom itong turmeric. Sugan-sugan na kainom ko itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato, wala na yun kung nang iyong sakit ako ang puson, ma. Naguhat ba to?
5: So, normal na yung pangihi ka ron?
6: Oh, normal. Ito, una-una. Di malisog pangihi, oy. Magutol-utol ang ngihi. Kasakit kayo pangihi. O, naayog ikaw.
7: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
8: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Para musalay o modagan o modagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scents.
2: Magandang dilag, puso ko'y yung napili.
3: Agay kasakit sa akong likuan.
4: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Dunkies Herbal Oil.
5: Dunkies Herbal Oil.
4: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
5: Dunkies Herbal Oil.
4: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
4: Haplas na. O sulayi ang
5: Dunkies Herbal Oil.
4: Dunkies Herbal Oil.
5: Tanang mga pamaol.
4: Impas.
5: Dunkies Herbal Oil.
4: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
5: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
4: Oo mga higala, ani-ana ang inyong gipangita.
5: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
4: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
5: Ang luyang dilaw.
4: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
5: Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
4: Mualkontra sa paghubag.
5: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
4: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
5: Makatabang sa sakit nga rigla.
4: Dysmenorrhea,
5: paspas ng metabolismo,
4: pagpaubos sa level sa kolesterol,
5: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
4: makatabang usap
5: nga mabatukan ang mga infeksyon.
4: Busa, palit na sa
5: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
4: Mapalit sa mga outlet
5: niining sibyahan.
6: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki-Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archway Terre Monte Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Bigshop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, cruising padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo, waiting shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, kaning luto outlet sa Ligarda Uno, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion San Pablo.
7: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og taga-diin man ka?
8: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
7: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
8: 28.
7: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi?
8: Gamit ko og Tungkes Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tungkes Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usa.
9: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
10: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
7: Dai Michelle. Interbiyonte ka sa may experience si Mos Bigro.
11: Maayo gid ay inyong produkto dong daghan siya bakteng ba. Sa wala pa ko ka Bigro lahi gyud buta ni si bakteng.
7: Karon.
11: Karon daghan gyud siya bakteng nga nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
7: Kuda ka buk anak kung mga anak imong bigal.
11: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi ka buk bakteng. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buok.
7: 18?
11: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 ka buok.
7: Pag ikatulong panganak,
11: 21 ka buok iyang anak. Tayong pagkaupat, 23 na ka buok.
7: 23 ka buok, Maragoy?
12: Tinuuna?
7: Ha?
12: Itagi ko, 23 ka buok, naghibok.
7: Tara man.
12: Alagay.
7: Mabaw ko ng sulok ka buok, anay gibuhi.
12: Kung saon mo ng pagka, baktinasin, mabuhi, Maragoy na?
11: Lisan ko sa narong nakakita. Ah.
12: Pukin na natin
11: noon. Hasta iyang bata si Jonard.
7: So, kuha pa ka ng Bigro?
11: Dili yung nito, lahat na.
7: Bebok ba nabi? Bigro ba ginamang ipalit? Oh, Bigro ipalit. Yan, parin ko yung naro.
12: Bigro pa no.
7: Ilan na kabuok?
12: Unong. Unong ni kabuok?
7: Oo.
12: Kaya tulong ko kong bigal. Ibalik po, palit na po ka.
7: So, sige nga mo, naro.
12: Narubaya.
7: Narubaya. Michelle.
11: Ako sa leg.
7: Sa lugar ninyo?
11: Matuog basak
7: yung ansipin.
10: Mao kini ang testimonya sa atuang Bigro. Busaon sa panyag ipaabot gamit na sa atuang Bigro alang sa inyong mga hayupan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5 doon. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: kasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.0 Radyo Magbating.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Maing buntag, ganatong tanan, mga kabagting og kabalkadas dining adlaw nga Miyerkules, date sa 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Musta, maing buntag, gutom sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting, sa wa pa naka-download ya sa Radyo Bagting app. Na sige, this is the time nga i-download ninyo na kung aduna may mga data diha o di ba ka naka-connect mag wifi. Kita sa Play Store, mga kabagting og kabalkadas ng Radyo Bagting. Radyo Bagting News, so gaya inyong i-download ang makapaminamos AM o FM bisag asa pa mo na himutang basta kay duna connected lang mo sa internet. Ito, kumusta? Nakapasalamat na ba ang tanan? Okay mo pa na yun natas. Ito ang mga ngayong sayran karong buntaga dinis nung pagpanaguba ng lanog sa Bagtingan. Sa tanan nagkadayang sektor sa Katilingban, nga din na ni kay Sikay na usap nining buntaga. Laban lamang kay bisan pa man daw sa kapit o sa panahon pero doon naman gihapon yung parcel nga dawaton. Gihapon tani. Beta, good morning everyone. O ni anasadtas pagtulol sa mga balita o impormasyon. Anoy kalabtanan ng katawhan sa dakbayan, lalawigan, kanait nga mga rehiyon. Dini lamang sa itong pagbanaguban, 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo, lanog sa Bagtingan. Na pwede sa minyong i-follow, share and like lang po sa itong page sa Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Ayan. O sa ngalan sa kinatibukan po sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikas Technical Team, lahos naman sa mga Bagting Reporters. Ako sa Bagting 16, Vanessa Cagas tumakbo. Ayan ang mga angayong seran, garong buntaga.
0: BBC Headlines.
2: Sa mga natala o sa paglabay sa pipila ka mga oras, gutlo o higayon, anay 140 ka mga critically endangered hawkbills o hawksbill sea turtles gibuhian sa dagat dito sa Payaw. Nagampang headlines, dump truck nga nahulog sa suba human, nahunlak ang tulay sa titay sa buwang kasibugay, driver na angol. 63.66 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakwit usab sa Llano del Sur. Nakampang headline sa asawa nga na-depress, nidangop sa drogas na preso dito sa Region 10. Nakampang headline sa mga balita, gibiya ang motorsiklo na recover sa Panginian City. Sa laing bahin sa mga balita, DSWD9 nagpahigayon og Disaster Response Exhibit Alliance sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Dagang pang headline sa laking nangawat og LPG tank, balhog sa Zamboanga City. Paglakit na usab nini ang bagong kinasal nga lalaki, gipusil patay atubangan pagayon siyang asawa sa Llano del Norte. Kasakita ba po rani o sa dugang pang headlines, ulan, walay kahumanan. O yung mga tigpayuhot o ginadiling drogas dakpan sa Mulave. Sa Zamboanga Sibugay, 234.3 million pesos ng kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Ulu Tanga. Headlines pa lamang kadto mga kabagting og kabalkadas, din atong seran ang detalye. Sanbay, kaya itong unahon ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Pinagis report ni Bagting, this is Shate Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
3: And mga estudyante, ayaw ka mo kalimot paglala sa panaga sa ulan karong adlaw tungod kay dunay dakong posibilidad kay panayon kita nga makasadik pagbundak sa ulan gumikan paghihapon kini sa presensya ni habagat. Matod pa sa pag-asa kini gayud ang nagdalag dakong hinungdan kun ngano nga palayon kita makasadik pagbundak sa ulan sa matag karon og unya gidugang panini nga gawas sa ulan nga masinatian aron na pay pagpanalugdo ug pagpangilat og mamahimo kining resulta usab sa pagdahili sa yuta og ingon man pagbaha kun ugaling mulungtad og dugay ang pagbundak sa ulan. Gawas sa habagat aduna usay presensya sa trough sa low pressure area ang padayon karon nga makapiktar sa nasud. Ang lugar nga apektado niini mao kining Bicol region og lakip na ang Eastern Visayas. Gawas usab sa trough sa LPA aduna pagayoy presensya sa localized thunderstorms nga mas gipakusog usab niini ang epekto sa habagat hinungdan ng makasinati gayod og kusog nga pagbundak sa ulan ang mga katawhan. Busa maginikanan ang inyong mga anak ayaw kalimte sa pagpadala sa pagsapayong o dibaka sa raincoat aron usab nga dili mga humod panahon sa tinguli sa kahaponon o dibaka panahon sa ilahang pag-eskwela karong adlawa. Samtang sa Picas Bahin, hunas og tawo sa Pagadian City, alas 5:29 karong buntaga, 0.5 meter ang gladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, unyang alas 11:10 ang takna sa buntaga, 1.3 meter ang gladmon sa tubig. Subling muhunas, pagkalas 5:09 ang takna sa hapon, 0.4 meter ang gladmon sa tubig. O subling mutaob, pagkalas 11:56 ang takna sa gabi, 1.5 meter ang gladmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw, alas 5:37 karong buntaga, samtang usalo pagkalas 6:07 sa gabi. Bagting, 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: 106.0 Bell. Ayan, boto'y pahimang no, labot sa kahimtang slakat sa panahon. Magmampingon kay aron nga dili dayon dali-dali nga mabikil ang panlawas. Yaga samot na mga kabagting o kabalkadas ang mga nanimuyo sa mga dapit nga diin dali ragyog kaayong malunupan o gamodahili ang yuta. Extra pagyod nga mga pag-amping. Alas 5:14 na, dinis itong pagpanaguban. Tabok tanga to sa dugang pang mga impormasyon. Hindi kay Bililhon eh, ay ugaling makakita mo mga endangered na mga hayupan nga na des kadagatan o bisan asa mo na imutang. Ayun yung gilabting. Pasagdiin ninyo nga mag-uan ka na sa mag-explore sa kalibutan o pasagdiin nga mabuhi. Para sa aning 140 ka critically endangered nga mga hawksbill sea turtles nga gibuhian sa dagat spayaw. Eh, kani sila daghan to ni 140 pero pila ragi din taon makasurvive. O mabiyan ng endangered. Anita sa ito ang sera ng balita ni Bagting 98, Kimberly Namuwag. Ano ang detalye? 106 BBC
4: Live Report. Malambusong gibuhian balik sa dagat ang 140 ka hawksbill sea turtle hatchling sa Panilusan Island. Payaw Zamboanga Sibugay isip kabahin sa padayong paningkamot sa pagpanalipod sa mga critically endangered nga pawikan. Sumala sa Sentro Imelda gibalhin una sa mas luwas nga lugar ang mga itlog humanhulgaon sa high tide ang ilang orihinal nga nesting site aron masiguro ang luwas nga pagbusa ug mas taas nga posibilidad nga mabuhi ang mga hatchlings. Gipangunahan ang kalihukan sa Sentro Imelda sa pakigtambayayong sa LGU Payaw, 106 Infantry Battalion na Philippine Coast Guard Substation Payaw o mga caretakers sa Panilusan Island. Matod pa sa DNR nga ang hawksbill sea turtle usa sa mga labing endangered species sa kalimutan tungod sa pagkawala sa puyanan, pollution sa dagat o ilegal nga pagpangayam. Busa padayon ang ilang mga programa aron mapanalipdan ang maong matang sa pawikan o ang ilang natural nga Pinoy anan. Bagting 28 so cute.

0: sa gigayon nga mabuhi ning ibabawos kalibutan. Ora day gusto mabuhay niya sila, dili pwede ninyong buhion. Binuo ang mo binang magahurot-hurot, gumikan kay kining tao, walay katagbawan, gitagaan namo tag basic ka pwedeng makaon, apilon pagid gadto mga dili unta angayan. Hay, 5:17 na mga kabagting kabalkanas. Dugang pa nga mga balita ug impormasyon tabuktang adto sa mga impormasyon gikan ni Bagting 29. Cheryl Onyot Lirazan, DSWD9, nagpahiga ng Disaster Response Exhibit Alayon sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Sani ang detalye.
1: BBC Live Report.
2: Nagpahigayon na ang DSWD Field Office 9 o Disaster Response Exhibit sa Center and Residential Care Facilities kon CRCF, Barangay Mampang, Zamboanga City, isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Gipakita sa usa ka adlaw nga kalihukan ang nagkalainlaing disaster response o early recovery initiative sa DSWD, lakip ang camp coordination and camp management, internally displaced persons protection, women and child friendly space kits, mobile command center, mobile kitchen vehicles, food ug non-food items, information management, quick response team kon QRT mobilization, og psychosocial first aid kon PFA. Mitambong sa maong kalihukan ang mga opisyal ug kawani sa DSWD Field Office 9, pinanguluhan ni Regional Director Riduan Hajimudin og mga personnel sa CRCF. Gipahigayon usab ang mga simulation exercises og orientation aron mapaligo na kahibalo ug andam sa mga participante o QRT members sa panahon sa kalamidad. Gipakita usab sa exhibit ang nagkalainlaing disaster resilient crops nga naani pinaagi sa Project Lawa at Minhe, usa ka programa nga nagtutok sa pagpalig-on sa kalig-on sa mga komunidad batok sa epekto sa kalamidad sa Zamboanga Peninsula. Bagding Bindin, YB Chiril, Unyot Lirazan, Saddle FM o Radio Bagding
0: 106.2 Radio Bagding. Mga kasayuran usab gikan sa silingan nga mga dapit or dihas sa dakbayan sa Zamboanga mga kabagting ug kabalkadas. Sa dili pa ta mag commercial break, ato sa pasudlon kining usa ka asawa nga na depress. Nidangop kadto sa drogas, nah nadakpan man hino, napreso dito sa Region 10. And ang detalye sa mo nga balita, kung galing mga depressed mo diha, ayo na po huwag dangup aning drogas. Madubli na nga ito, matriple na ito ang stress o depression aning kalakiha. Ang report, ika ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang.
1: BBC Live Report.
3: Nagtingkagol sa bilangguan ang usa ka labchoy, 34 anyos, nga sawa human nadakpan sa Vivas operation dito sa Upper Carmen kaghapon Hulyo 21, 2026. Narecover gikan kang labchoy ang gibrabanang 5 gramo sa gidudahang shabo nga ng kantidad og 34,000 pesos og 500 pesos Vivas money og usa ka cellphone. Sa dugang informasyon, nasuta nga napugos lamang kini sa paggamit og pamaligya sa illegal nga druga gumikan sa grabing depresyon. Sa pagkakaroon, nakakustudya na sa buhatan sa kapulisan ang dinakpan alang sa proper disposisyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilip Im o sa Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting. At sa Dr. Mudangop sa mga expert dili sa ginadiling drogas. Okay, dito sa mga naka-tune in, ini mga orasa. O din, padayon paghihapon ka mong nagpaminaw din si Bian sa Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo 106.3 Bell FM. Sige, hinay kayo ang report. Kinsa mga report, Kang Jen, managitay lahing mahimo, ano may? Okay, takos gan, papaspasan mga ito, ning gawas-gawas gamay. O lagi? Okay, sayahan ng kuhan, sayahan ng cellphone. Alas 5:21 na, dinis itong pagbanag, uban, balik ta, human sa pahinom to.
4: 106.3 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naanda na. Nagpiramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: 106.3 na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin. At piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 106.3 Radyo Magbaging
7: 106.3 Radyo Magbaging. Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkada. So, padayon pag-iapunta sa pag-tunol sa mga balita o impormasyon nga doon ay kalabtanan ng katawahan sa Dakbayan o Lalawigan sa Zamboanga del Sur. Ayan, kitong mga nagbiyahe, amping pag-iapun sa mga pagbaniho, ayaw kay palabig kumpiyansa, gumikan kay ang disgrasya, nagsunod-sunod, gawas nga mag-amping. Aliya usab sa kanunay ug dili pud magsigig punay ga kubi anang cellphone bisag nagmaneho kay mura pud mo ana og di madutlan mong mga takuan mong mga robot bisag adunay gay maneho ang kamot dayon ang mata nagtuslok ang pikas kamot nagtuslok ang mata nabahin may manag matataggagang kay ang isa dito sa babaw ng isa sa ubos okay pwedeng mabulag niya kay di man prone kay sa disgrasya mga kabagting o kabulkadas mo na nga extra gid ang mga pag-amping. Kung nag-amping mangyaga, extra hipag yun. Eron nga diin, bintaha ragid ni nga makapang kwanta, makapanalipot tak sa itong kaugalingon o diba ka maka-amping tas itong kaugalingon. Iwan na rabay laing mo amping, ana. O ikaw ragid mo amping, ana, ay nagpagsalig sa uban nga mo'y mutipig ni ana kay murag makuli na na mga kabagting o kabulkadas. Kaso, anita, alas 5:28 na, dinis nung tulumanon, nga gipaluyhan asap kini sa maing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan, ug maing vitamina na mabatukan pagkamalimtanon sa mga bataon, ug maing edad na. Tawad kang Vitron Vitamins Plus Iron, para kini sa puyang 0 to 11 months Vitron drops para sa mga nag-edad, ug 1 to 12 years old, Vitron syrup ug Vitron tablet, alang usaba. Sa 13 anyos pataas Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved mapalit kini sa nagkaning butika ug pharmacy sa inyong mga lugar. O kana ang Vitron Vitamins Plus Iron. 106.0 Ito maglangay kapag tingog ka Balkanas kaya mga nakahanay nga mga balita ato na ning hatagan og pagtagan. Si Piat ito gaganina daig ni Kino. O saan man, dubli na akong mata pero si Piat rigid gyapon. May gani kay Abte kayo. O sige, ani na tas itong hataganan og pagtagan. Ang mga balita gikan sa Zamboanga, Sibugay. Tungod kay 234.3 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit dito sa Ulo Tanga. Then ito ang kining siren. Inagi sa report ni Bagting, this is Shate Florence of FEMA.
0: BBC Live Report.
1: Nikabat sa 234.3 million pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmita sa Naval Command Western na Mindanao sa may Lutangan Island o Lutanga, Zamboanga, Sibugay. Kini ang gilangkuban sa 1,436 ka master cases o 55 ka rims sa New Berlin o Gabusco cigarettes. Ang nasangpit nga mga smuggled nga sigarilyo ang gikarga matud pa sa pump boat o kini ang ipaingon na utang i-transport. Paghuman sa pagkasakmit sa nasangpit nga kontrabando, giturn over gilayon kini ngadto sa Bureau of Customs Port of Zamboanga alang sa legal nga disposisyon. Nasairan nga hugot matud pa nga gibantayan karon sa Naval Forces ang mga kontrabando sa tibuok rehiyon 9 aron usab nga mababagan ang sakinsa man nga mga nagtinguha sa pagpayuhot dinhi. Ilabi na nga ubos sa ilahang advokasya nga ilaha matutpa usab nga tabangan ang gobyerno aron nga dili kini maalkanse tungod kay sa higayon nga mga kontrabando ang kini ang magmanampuson or makalusot. Dako matutpang alkanse ang gobyerno tungod kay mawad-an og dako nga tax sa gumikan lamang sa sangpit nga mga smuggled nga sigarilyo. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: 106.0 Radio Magbating. Alas 5:31 na mga kabagting og kabalkadas, mo to'y mga accomplishments dito sa Zamboanga, Sibugay. Padayon tas paghatod pa sa mga balita, sigarilyo gyapon, sigarilyo di maupos. Okay na yung mga illegal nga mga sigarilyo, smuggled nga sigarilyo na apo dito sa Lanao del Sur area. Gadiin na ang mga nakuha usab nga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag kung i-konektar 63.66 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa otoridad dito sa Lanao del Sur. Ang kompletong detalye ni Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
6: Nasakmit sa hiniusang operasyon sa Philippine National Police o Philippine Army ang 1,488 ka master cases sa smuggled na sigarilyo na nagkantidad og 63.66 million sa Madalom, Lanao del Sur, Baguay lang. Nasikop usab ang upat ka mga hamtong nga lalaking sakay sa duha ka wing van trucks na nagdala sa kontrabando paingon sa Marawi City. Sa inspeksyon na diskubre ang 800 ka master cases sa modern cigarette sa unang truck og 688 ka master cases sa modern o Englishman cigarettes sa ikaduhang truck. Ning kasamtangan ang mga suspek, gitugyan na sa kapulisan alang sa investigasyon na o pagbasaka sa kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act o Graphic Health Warnings Act. Samtang padayon ng investigasyon sa kapulisan aron mailhan na ang ubang posibleng sakop sa smuggling syndicate. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
7: 106.0 Salamat sa mga balita managsunod kato mga accomplishments sa mga otoridad. Sa Bicas Bahin daw na po'y gibiya ang motorsiklo na recover sa Pagadian City basig na hutda na ni gasolina. O di ba ka kay medyo apike na? Yan atong sayran kay balik na dress Pagadian City Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
8: Na-recover sa mga otoridad ang usa ka gibyang motorsiklo nga gikatahom pipila ka adlaw nang gipasagdahan sa May Salazar Street sa San Jose District, Pagadian City. Pasado alas 7:48 sa buntag nitong Hulyo 21, 2026. Dali nga mirespondi ang Pagadian City Police Station. Human makadawat og report gikan sa usa ka nagpakabanang residente bahin sa maong gibyaang motorsiklo. Isip pagsunod silang standard operating procedure, ang mga miresponding kapulisan nakigalayon sa Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit aron magpahigayon og threat assessment o security inspection alang sa kaluwasan sa publiko. Ang maong single motor o sa Honda Click 125 nga color blue, walay plaka o gituhang gibiyaan na sa dulaan tulo ka adlaw. Human sa security inspection, gidala motorsiklo ngadto sa Pagadian City Police Station alang sa verifikasyon sa tagiyaw sa Houston disposition ni ini. Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
7: 106.7 Radio Bagting. O mga kabagting o kabalkadas, kung doon na magalimo na matikdan diha sa inyong mga lugar, nga kalit lang mga gibandunar, gibili, naguban pa, ayaw na dayon paglangay-langay, itahon na nga ito sa otoridad, gibasin o niya, o gakanang naais sa biktima sa pagpangawat or nahimo in taon nga gikawat, gikan sa mga tao nga naghago, gihaguan, pagkawat. Hindi pwedeng mga hago na lang o kaugalingan, kinahanglan maglabdan ng uban. Uban nga mga gihaguan, uban gipatuluag singot, o sipon para lang yun maangkon. Oh, pero sila lahi po. Nang itaho gila yun kung unsa may inyo mga namatikdan diya sa suspicious ba. Diya sa inyo ang mga lugar, mga kabagting o kabalkada. Sa alas 5:35 na, ini sa tuang pagpanaguban. Kanto sa Pagadian City, buktang at usuban pang mga salingan, Kilano del Norte na usap, bagong kinasal ng lalaki, gipusil patay at ubangan sa iyong asawa, sa magikahay, nabikla ni ini, mga kabagting ang kabalkadas, puga, diin ang ato ang sairan, sa report, ibagting 29, Cheryl Unyot Liraza. BBC
9: Live Report. Patay ang usa ka bagong gikasal nga lalaki human gipusil sula mailing suspect samtang nag-order uban sa iyang asawa sulod sa usa ka minute burger outlet sa Barangay Maranding, Lalalano del Norte pasado alas 6 sa gabi nitong Lunes, Hulyo 22, 2026. Nailalamang ang biktima sa alias Abdul bagong minyo pa lamang sila sa iyang asawa. Sa initial nga impormasyon na siren nga kalit lang misulod ang usa ka armadong lalaki sa establishmento, midol sa biktima og sulay pagduha-duha gipusil ang biktima sa ulo nga mahinungdan sa inanaling nga kamatayon. Human sa pagpamusil, misibat ang suspect sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa iyang kakonsabo. Usa sa mga anggulong gisusi karon sa kapulisan na mao ang posibleng nga rido o panagbangi tali sa mga pamilya. Gilosad gilayon sa kapulisan ang hot pursuit operation ug nagbutang og mga checkpoints sa naglain-laing dapit alang sa posibleng pagkasikop sa mga suspect. Bagding Bangdin Webe, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
7: 106.7 Radio. Ito yung mga panghitabo, mga kabagting o kabalkadas, gikan sa Basalanao del Norte. Sa Pikas Bahin, sa mga balita, wapat na human, mga kabagting o kabalkadas, dapat sa round 2 sa mga balita. Atong balikas bagting 17, Florence of Pima, dito sa lungsod sa Mulawe, kumikan kayo doon ay tigpayuhot sa ginadiling nga droga. Tigpayuhot sa ginadiling droga, dakpan sa maunga lungsod. Ania ang kompletong detalye. Bagting 17, Florence of Pima. BBC
1: Live Report. Malamposon nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka tigpayuhot o ginadiling nga drogas atong sige pahigayon nga drug by bust operation na particularmente sa may Barangay Bugo, Kapalaran, Mulabi, Zamboanga del Sur. Nasairan nga nakuha siyang posisyon ang unom kasasye sa gikatahapang shabuguban pang drugs para paraphernalias. Sa kasamtangan, kini ang gibalog na sa Mulabi Municipal Police Station o gikatakdang pasakagkasong paglapa sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dugang pa sa mga balita, pahabol, bago lang nadawat na to, gumikan kay adunay usa ka 41 anyos nga motorcycle rider ang nabat kabaton kini og mga bunog siyang kalawasan human nga malambigit sa vehicular accident tali sa Mitsubishi Mirage sa May National Highway sa Purok 5, Barangay Bagong Oroquieta, Gipo, Zamboanga del Sur kagahapon sa hapon. Sa initial nga investigasyon na siren nga motorcycle rider gingon nga ning tabok matod pa kini sa likpikas nga linya nga ang nagmaniho niini lango sa ilimnong makahubog, hinungdan nga ning bangga kini sa iya nga kasugat nga sakyanan. Isip resulta, daling gidala sa rural health unit sa Gipos ang nasangpit nga driver alang sa dinalian nga medikasyon. Ang duha ka mga behikulos kasamtangan kini ang nana sa kustudiya sa Gipos Municipal Police Station. Apan, pagka wala na damo wala nagdugay kini usab ang nagkasinabot ra nga duha nga sila na lamang ang magpa-repair sa ilahang nga mga sakyanan. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM og Radyo Bagting 106.7
7: Radyo Bagting. Ayan, pwede ra gid nang sabot-sabutan mga kabagting ng kabalkadas kung nagaling abot sa higayon nga magkasinabot. Hindi na kinahanglan dakon pa mga kabagting ng kabalkadas, ba? Gawas na ito man na ikaw pa'y nakasala din. Digegip, kabalo mo, sorry, nakadasbag na ka. Wapag ay, sorry. Tingnan, pagkakaning hunong, kagkalit. Yawan. Ito, alas 5:39 sa dili pa ang commercial break mga kabagting ng kabalkadas. Ito kaning hatagan ng pagtagad na nawagan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga sundalong na butang sa BRP Sierra Madre nga magpabilin nga malig-on og ipadayon ang pagtuman sa ilang gipanumpaan nga serbisyo. Kinihuman ang insidente sa pagpandapat o pagpangharas sa China Coast Guard sa ilang nga ginsakpan sa Philippine Navy sa Ayong Insyol. Sa ambush interview nga gipahigayon sa Camp Aguinaldo gihatagan og gibugaton ni Navarrete nga teritoryo sa Pilipinas ang Ayong Insyol og makalaom ang gatawhang Pilipino nga padayon paghihapon himuon sa Armed Forces of the Philippines ang ilang mandato nga panalipdan ang nasod. Inidugang pa ni Navarrete nga diin sa gipatuman nga rules of engagement nga gisunod usab sa ilang tropa. And may nagdanong mapabilin paghihapon ilang professionalismo o magpabiling malig-on o ingon man loyal sa ilang gipanumpa ang serbisyo nga timanon o panalipdan ang nasun. Oras, alas 5:41 na. 106.7
10: Radyo Magbating. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
11: Si Ann Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
12: Ako si Ann Nebres, taga Purok 2, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
13: paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
11: Wow.
15: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
11: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
16: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, lagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold,
17: Betikans Merkado Publiko. Ato nang hatagan og pagtagad ang report nga iturol kanato ni Bagting 17 Florence Ofima. Nining usa ang nakabsan sa kinabuhi usang angol human na balintong ang gimanyong sakyan ng Dinas May Vitaleya. Nabitong ubos. Okay, atong tanawon ang exact location gid ani mga kabagting og kabalkadas kay bungtod magintaw nang mga area nya ngit-ngit pagyud nang ngio pagyud nang nasa ubos. Nakabagting og kabalkadas na nato nga ang sayran. Ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA. BBC
16: Live Report. Usa ka 37 anyos nga ginang ang patay samtang usa-usab ang angol human kini nga nabdisgrasya sa kadalanan, particularmente sa Mavitaria Subdivision, Barangay Bulatok, Pagadian, kagabi. Ang nasangpit ng mga biktima sakay sa Suzuki minivan. Sa pagpahigag investigasyon sa mga otoridad, nasayran nga panaog matutpan niya itong higayuna ang nasangpit ng behikulo. Apa nakasinati kini og brake failure nga mo'y hinungdan nga nahagbong kini ngadto sa konkretong kanal. Isip resulta, gideklarar nga kabsan si kinabuhi ang driver samtang padayon na sab nga nagpaalim sa balitang balanan ang iyahang pasahero nga nagpangidaron og 27 anyos og ning kasamtangan ana-ana sa stable nga kahimtang ang nadanyos nga behikulo. Gingon nga napagihapon sa lugar kundi nahitabo ang insidente og padayon pa usab nga nagpahigayon og dugang pang-imbestigasyon ang mga kapulisan sa dakbayan sa Pagadian. Bagting 17 Flores of FEMA sa Belif M. Grudge, Bagting
17: 106.2 FM. Mga pahasubo, gikan nga na mo dari mga kabagting o kabalkadas na careful gid kayo kita no. Kita man ni kaming Junjun ano magagi man sa midihang napitag sa napitag area kasi kung pagagi gadi na Jun wak mo ko nakit anjun kung anong napi kongkretong kanal asa napita na may kongkretong kanal mo ni balande sa kung gikan kag Bitaliya padulhog ka isig glutihay naman ang pikas o pikas ng dulhogon guys nga tanan o diin or sadyang walang yung kung nakakita gumikan kay baga kay panganod usap ganina pagbaba nako eh O, manang amping yun in town ta, mga motorista. Labi pa nga itong i-check nga itong mga brake kay ning dumanday failure or pagkagar sa iyahang imanihong sakyanan. Mga kabagting o kabulkan. Mga pahasubo. Alas 5:48 na. Anita sa market report. Kaya ito po ni pangutanong, nakaagi ba ko ni siya? O sa report ni Bagting, the 27 daril aya ay presyo sa LPG. Mga nagid, nisaka agid gamay. Pero may nalang agid din taon. O, nisaka ni, uminto man eh. May nalang taon yun. Okay, wapan nabot o 100. Ubus-ubus na gawa sa kero. Okay, 117 na kapin. Report ni Bagting 27 daril aya ay...
0: Market Report.
18: Good morning. Yes, yung saka na good food, no? Yes, anyway, mayong buntag mo diha, Bagting ni si Sai. Sila yes. Sa mga suking tig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawa Kasulin Station. Ng mga oras sa ito ito, no, lakas ang tangang presyo sa petrolyo kundiin adunay pag-usbaw. Taroon natong sayran sa Petron Santa Lucia Diesel 82.70 centavos. Turbo 85.70 centavos kada litro, extra 77.50 centavos kada litro, FCS 78.50 centavos kada litro, o gangkero 117.30 centavos kada litro. Sa JTB Barangay Gatas, J Power Gasoline 76.50 centavos kada litro, Fuel Save Gasoline 76 kada litro, o gang Fuel Save Diesel 82 kada litro. O dinhi mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel 85.10 centavos kada litro, Super 76.50 centavos kada litro, o ang Premium 77 matag litro. Mga katawag kasamtang ang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Dari Likat, Aya ay sa Belepep o Radyo Bagting.
0: 106.3 Radyo Bagting.
17: Nagkasalamat yang sa nasangpit ng mga balita na may karlabtanan sa produktong petrolyo. Ala sige, padayon paghapon mo sa papangita sa inyong ahamo, dapit na magpa, namoy mga discount, tunan na ba'y mga previews, o guban pa, nakamon ay mag-ibgoan na mga kabagting o kabalkada sa importante kung asa inyong suki, go raghapon mo. Basta importante na kapatubig. Dili kalas-kalasan na ang mga gasolina o di ba kang inyong patubil kung dool-dool rin na, high ka na lang sana. Pero kung layo, oh, labi pag ulan-ulan, magsakay. 5:51, dinis itong pagbanag-uban. Dugang pang mga balita. Tabuktas report ni Bagting 28, Kimberly na mo. Actually, gato ni na hinahimong viral bitaw no, nga dump truck nga nahagbong niini nga tulay. Yeah, sa may Sambuanga, Sibugay. Still, manggid po ni, basit bugat, nagid po gaya ni niagi. Medyo ni kagar na ni kay taon-taon na. Ang report ni Bagting 28, Kimberly na mo.
0: BBC Live Report.
6: Samdan ang driver sa usa ka 6-wheeler dump truck human kini mahulog sa suba sa dihang nahunlak ang tulay sa Barangay Kamanga, Titay, Zamboanga, Sibugay niadtong Hulyo 20, 2026. Sumala sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, nagkarga ang truck og gibanabanang 16 cubic meters nga graba og mitabok sa tulay apan wala kini makaagwanta sa gibugaton sa sakyanan. Inungdan sa pagahunlak sa tulay og pagkahulog sa truck sa suba. Dali nga miresponde ang mga awtoridad og gidala ang driver sa labing duol nga ospital aron matambalan. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga hingtungdan nga ahensya aron matino ang gidak-on sa kadaot sa tulay o ang uban pang detalye sa insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BelFM o Radyo Bagting.
17: Ayan, salamat kanimo Bagting 28 o sa dugang pang mga balita kining naay lalaking nangawat og LPG tank sa balhog na sa bilangguan sa Zamboanga City. Sigula ni Tubil. O, dayon, paghuman na ng ngubi na lang nagtangke. Pero salamat na lang gihapon to sa kanunay nga paghatag og pagtagad og ingon man pag-sponsor sa kuano ni Isa Bahamonde og ni kani konsehal Idol June Bahamonde. Sa mga LPG nga to ang ano kanang LPG sa Petron Fiesta Gas. Ang sila ang distributor ni ana mga kabagting og kabalkada. Oga din tabukta ngadto sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan, lalaking nangawat og LPG dakpan og nabalhog na sa Zamboanga City Police Station. Ang detalye niya.
19: BBC Live Report.
9: Gidakop sa mga otoridad ang usa ka 20 anyos nga lalaki human gikataong nangawat og LPG tank uban ang burner sa Zone 1 Grotto Site Barangay Maasin 3 Zamboanga City pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes Hulyo 20, 2026. Ang suspect gila nga si Jerry Boy Dondain 20 anyos og residente sa mong lugar. Sa report na siren nga ang suspect misulod sa panimalay nga gipanagiyahan na sa biktima nga si Mrs. Maglasay. Diniyang naaktuhan ang suspect nga nangawat sa ilang LPG tank with burner og may dagan dala ang maong mga gamit. Tungod niini nangayo og tabang ang biktima sa mga opisyal sa Barangay Maasin nga mao'y miresponde sa insidente hinungdan nga nasikop ang suspect og alayong giturn over ngadto sa Police Station 8 sa Sinunog, Zamboanga City alang sa hustong disposisyon. Bagding Bainten Wabe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
17: Ay saktog baging to Nikki. Iron kag LPG tank na yung gidagan. Bugat-bugat yun po na no? O, 11 kilograms yung gidagan mo. Lupig pagka-training yan eh. Saktog baging. Pero nadakpan na gigiapon mga kabagting ang kabalkadas kay alas 5.54 na. Ini sa to ang talamanon nga gipaluhan sa kini sa maay nga kabubuton uban sa kanunay nga pagpahimangno nga atog yung atimanon ng atong kaugalingon. Ha? Wailay mo ti man na kita ragid gihapon mga kabagting og kabulkada bala nga said Kogon herbal capsule makatabang kinis problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod ka sa pagpaguha, pagpagula sa imong hugaw og daghana nagkaayong natabangan niini kay Basta Kogon, lawas bas Kogon.
19: 106.3
17: FM. Radio Magbag. Ingon nagpahimang no alang kaninyong tanan mga kinibitong mag-uuma na ay nagsalig sa irrigasyon. Ang National Irrigation Administration Regional Office 9 Zamboanga Peninsula. Diin na nag-awhag sa tanan kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y concern, doon na mo'y mga reklamo, doon na mo'y mga suggestion. Bukas ang ilang buhatan sa pagdawat ni Ana. Lauming usang ito na sa duha kaadlaw, ilahan ang ma-entertain ang inyong ipadangat ng mga concern o giladayon ng aksyonan aron nga diin gilayon nga mahatagan o pagtagan na mas mapanindot pa ang ilang pagservisyo nga ito sa mga mag-uuma. Ay yung pagkabuhatan, ipadangat lang po na inyong reklamo. Dili pwede kay sige ra mong istorya diha ipadangat. Ipadangat nito sa Facebook page nila baka sa Niya Zamboanga Peninsula. I-email baka sa r9@niya.gov.ph. Itawag baka sa 09858244566 o di baka telephone number 0629474014. Ana, kaya ron nga hatagan kiniga aksyon ng pagtagan ang maungan ni mong concern pinagi sa National Irrigation Administration Regional Office 9 na sa may kuan government sa kinibitong Balintawak Pagadian City mga kabagting og kabalkada. 5:56 dinhi sa to ang tulo manon sa pag-uban-uban paghapon sa paghatod sa mga balitag impormasyon nagpahimangno ang National Telecommunications Commission sa gihapon dita mo kumpiyansa sa mga text nga inyong nadawat mga links nga diin nagkabig para inyong i-like o inyohang i-like share and click base ninyo og mahimo mga biktima og mapagan makuha og mahanaw ang inyong mga hinaguan mga kabagting og kabalkada sa Anawala FM o ako 400 nga radyo ang problema. Narang FM diyan nagpaminaw mo diha Nash Nikki. Nagmonitor ni si Nikki og si Nash. Nikki Nash. Paminaw wala. Paminaw mo dog nang tingog bang FM. Kung nagpaminaw na. Naara daw di diyan. Imo ang radyo may murag permin na ay problema guro. Bitaw. 5:57 na mga kabagting og kabalkadas dinis tong pagpanaguban ang resulta karon na ato nang hatagan og pagtagad ang inyong resulta. Eh, ang resulta nga nagganayon, 667 sa 667 ang inyohang gipaabot nga resulta. Okay, daghang kasalamat usab sa mga napadangat sa ilang mga mensahe. Oh, good morning on sa dato ni mga kabagting o kabalkadas ni mga napadangat sa ilang mga messages. Og diin na kini ang musunod mga kabagting o kabalkada si Calvis Arisgado. Na Arisgado yun. Og Dundon Tormis sa Deskamalig Dumalinaw sa Mongga del Sur. Ito si Kuan, si Calvis, kaya gikan tog Alegria Pagli and City. And Merle Timplado Deslumad, Baltazar Akain Minyoza. Maing buntag diya sa Malaysia. O gingan man, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, watching from Malinawon, Barangay Kulo, Mulave, Zamboanga del Sur. O gingan man, Juanita Sasel Calderon Tilaon siya, giunsa paghuna-huna, midangop. Okay, na-depress mo doon siya ganina, Ma'am. Nori Amor Prahes, diya sa La Victoria, maing buntag, Aljun Namukatkat, maing buntag, usap ni mo diya, Jun, Aimee Vasailahi. Good morning dia sa may Josefina Fernando Bangay Siso, may buntag ni mo dia sir. Oh, kamusta man ka sir? Good morning Mitch Bigwas dia sa gawas na nasod. Good morning mga dia Michelle. Oh, good morning na to pong i-appel si Kuya Marina Bigwas. Dayon paghuman ang imuhang kinakusgang minahal. Johnny Cuba, maing pagpaminaw diha sa may barangay Don Jose Dina sa Diosdado Inodio. Dagang salamat usab. Ingon man, miss you ninyo diha, labi na sa akong habibi diha. Share lang, kasweet ba eh? Ang kinakusgang asawa ni Kuya Marino Bigwas. O si Maginay, sorry, Drasher Maginay, ang hirap naman ang pangalan to, P1 Midsalip o Nile Abakal. Ayan, sa barangay Tigian day. O Imblar Annalyn, may buntag, February 7. May buntag, Scarlett Mangilin, Lira, maing buntag sab sa Gipos o Jingjing Heroyla, Jesselyn Bargayo, maing buntag ganinyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa itong mga viewers, mga kabagting o kabalkan. Maramigong oras sa pagpadayon pa, dinis nung tulaman nun, kaya maglapas-lapas na punta. Lisod na kayo, magmasuko niya mga partners diri sa atbangan. Maglapas-lapas, mabutangan na rin tag, kuan, patasan na rin tanila og flag. Dito atong pulong nga nagganayon para kaninyong tanan six sa Matthew 6:34. So Matthew 6:34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Agos bagting, this is a is. Vana sa kagas tumakmor. May buntag, Rosalie Dalirepin. Agos salamat, og maing buntag. 106.3 Radio Magbating Ting.
20: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
20: The angel of the Lord declared unto Mary,
21: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Behold the handmaid of the Lord.
21: Be it done unto me according to your word.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: And the Word was made flesh,
21: and dwelt among us.
20: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
20: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
21: that we may be made worthy of the promises of Christ.
20: Let us pray.
21: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
20: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
21: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
20: Saint Cecilia,
21: pray for us.
20: Saint John Baptist de la Salle,
21: pray for us.
20: Leave Jesus in our hearts forever.
21: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
22: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
23: Ano
22: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
23: Oh no!
22: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
24: 106.3

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa BLFM, alas 6:06 na sa buntag, masalod ng Bagtingan sa Katauhan.
2: Bagtingan sa Katauhan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

106.7 Radio Magbating. Radio Magbating.

0: Kumusta ba? Ang tanan ba nakabalok o nakasabot kung unsa nga mga signage na gipangbutang dihang dapita? Anang mga kadalanan? Kay kumbot o nahunaon, dunay mga drivers nga pedestrian na gani na, pero di po gabalong muhatag o kabagtig gabalkada sa gagayunan nga makatabok ng mga tumatabukay. Gabalong pedestrian, hala, sige, paturato yung ragyapag padagan, murag ilagig na nakapanag-iya o dalan. Di ba? E hunana ba? Mauna nga, murag panahon na, no? Nga dunay pagpahugot jutay, adi sir makakuha og lisensya o di baka ha, makarinyo sa lisensya kabagdig gabalkadas, ipailalon sa refreshing course, mahitungod sa balaod sa trapiko, ang sikinsamang mga individual nga buot magkuha o magrinyo sa ilahang mga driver's license, no? Kay sagad gayo sa mga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan, gantong mga murag kulag seminar. Mo maginay tinuod. Halos mga malambigit ang mga kulang og seminar, ang uban makig-away pa gani. Basin og kabalo na siya nga siya mo'y saipan, makig-away pa, makiglantugi pa kabagdig ng bakaras, makiglalis pa kay kuno ang sad-an kay Moniz Tampulano. Pero pagtanaw dito sa pag-trace sa mga CCTV, ang sad-an kay siya di ay. Diba? So naingon ana ba? Alas sa 6:24 na itong oras sa kabagdig gabalkadas, diri paghihapon sa tuwang pagpanaguban na samtang reaksyon na diyan niya tuwang hatagan o pagtagad. Matod pa niya. Sa puni. Good morning, sir. Kana pong nadalan diya sa Vitalia, oy, wala man gitarong sa developer, balo-balo, engineer man, ha? Onsa ni siya? Okay, gabayad og sakto mga tao sus entrada mura jud ni di dalan og subdivision. Pero sa way lang jud. Oh. Mao na, no? So mao pod ni kabagtig kabalkadas, no? Mao pod ni ang atuang usa sa mga matawag ta og concern sa mga kuan ba? Concern sa mga katawhan, di ba? Ang kini bitong kuan kining balik ta diri sa may Vitalia nga isyo. Okay, yaman ang reaction god bahin natong disgrasya sa Vitalia nga nakabisan sa kinabuhi ang driver. Kining Vitalia subdivision ambot lang bitaw pud no. Asa napunta ang mga kanabang kuan? Ang hinoon negosyo man god kung pero before unta mag nagkuan kining magtukod og negosyo unahon og tarong ang dalan, di ba? Tinood yun po bitaw ay, ang kining sa Vitalia kay lubak-lubak ang mga dalan. Luoy kayo ang imuhang motor kay di ka makapa, kanyang bitaw nga dili ka tuloy-tuloy nga makapadagan o di ka makapadagan, hinay lang yung padagan. Kay diri, plain ang dalan, pagabot sa unahan, lubak-lubak, plain na po, lubak-lubak. Nga naman eh, gumikan ba ni kay sila na po mismo ang nakaguma sa dalan kay matawag taog sige, gagian og dump truck. No? Oh? Kailahan naman pong sakinan din nga dagkom, sige, age. Okay. Kwan god, kining tawag ani, padayon ang construction sa kwan ba? Padayon ang construction sa ilahang kining mga subdivision units dihang napita. So, unta, madunggan po ni sa developer, no? Nga, or makita mismo, ang balay ni kuan na kining sa developer dana sa Vitalia, kinara man po dana napita. Di ba? Naraunahan sa Vitalia. Mamanay balay sa developer. Correct me if I'm wrong, ha? So, hinaot nung tanga, ingunay ni nga dalan, no? Butangan o suga, di ba? Kangit-ngit magod po na dihang napita, daghan magsular karon. Butangan po nung tanig suga, oy? Di ba? Butangan o suga, dahil pagkahuman, ayuho ng dalan, kaya bisan pag-asa ka mo agi kabagdig kabalkadas, diri ka agi sa bulatok or diri ka agi sa dao. Ang dalan pasulod sa Vitalia kay napuro yung lubak-lubak. Di ba? So, mo giniusap po da kining pipila sa mga concern. Dili lang ni karon nga concern. Kung diri, daghan na po kayo nga nagkinabang nagpadangat o nga concern bahin sa dalan kabagdig kabalkadas. Pero lagi, wala pag in town gidungog sa developer. Ambot, kanusa pa kani dunggon, no? Kanusa pa kani madunggan sa developer nga siya mismo makakita man sa dalan kung kumusta. Pero bintaan na lang gyud kumuto na hunaon kay nara may graba, no? Dun-dun na po hapsay, pero mo lagi, oy? Ang imuha bang sakyanan, luoy? Oh, kay magsigilang og kining tawag ani untol-untol anang dalan kay lubak ang ilahang kining lubak-lubak ang dalan kabagtig kay balkadas, di ba? Another one. Good morning. Ang mga driver nga kusog magpadagan, mura na sila insured na. Pero di ay to, wala para ba? Mabalo na dayon og pangita, pangayog tabang sa social media. Hoy, maninood man. Maninood man. Amo na. Palabang niyo, tagamay nga tabang lang. Piso-piso, dako na ning tabang sa mong pamilya. Tinood, magigod po, di ba? Mga disgrasya. Ginagmay nga tabang, dako na ni ginagmay ninyong tabang, dako nang tabang sa mong pamilya, basag piso, bahalag piso-piso. Mao ni ako ang GCash number. Hoy, break sa tama kadiyot toy. Break sa tama sa kadiyot kay makasok anta lasa no asays 29 na subuntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Wala namang po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun, pabili ako ulit, pakli na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol. 106.0
5: Dapig sa kamatuoran pagtingalan sa kakatatawan.
6: Alas 6:31 na itong oras, kabagdag kabalikanas, balik tadre sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Isibiyan paghihapon sa Radyo Bagisbal FM. Atong programa sa kanunay nabagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olivo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wimina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mong tawag or mong text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Bueno, gabag na gabalgadas. Ato na nga pasudlon na nasa area karon na si Bagting 27 Darrell Ayaan. Yung ingon man si Bagting 29 Cheryl Lirazan. No, kung nadiin dito nahitabo ang disgrasya kabag na gabalgada sa may Vitalia. No, nga nagbitaw nga paubos ba? O dihang dapita. Down to Bulatok. Nadia karon sa area kabag ni Gabalkadas alang sa paghulagway kung kumusta ang sitwasyon unsay kahimtang karon sa sakyanan kay sakyanan na may nabilin no human nga nakuha kagabi ang mga sakay niini og basin usab duna kini mahinabi kabag ni Gabalkadas mga unsang oras sa kanina hitabo Bagting 29 Cheryl Lirazan, go ahead Ching.
7: Yes, sa may buntag mga kabalting kabalkadan, course Bagting 27 sa mga nalinaw karon sa ato ang sibyahan live kita karon dinhi sa may Vitalia Bulacok Pagadian City kon asa adu sa kakiminiban ang disgrasya kagahapon dinhi sa nasangpit ng area diin na gituhan nga ni Palyar ang break nini gikan pa kini sa ibabaw nga bahin dinhi sa may Vitalia o paingon ta sa siyudad Pagadian na kini siya sa wala nga bahin sa maong lugar. O doon na pa na banggaan nini nga usa kada kong punuan sa kining kamunggay o hangtod na may bangga kini din sa may concrete canal din sa maong area. Isip resulta ang susuking minivan ang nakaangkon tinig da kong danos busbat ngayon sa atubangang bahin ni ini Bagting 17 hindi gumikan sa katusog nga impact gumikan sa pagkapalyar sa break. Di kataho mga nabagting kababada nga ang kining biktima nga driver ni ini ang nakabsan sa kinabuhi humana nga kon samtang gipahigayon kon gipailalom sa medikasyon samtang ang pasahero ni nakaangkon usab og kining minor injury lang o karon ana sa kining mayo na nga kahimtang kabaluan nga kining mao nga area mga kabagting kabukada dulhugon kining bahin so hinungdan nga kining Nepalier ang break nini nga maong minivan. So pag-abot nini sa lugar, dako-dako dini ang yahang kining yahang nabanggaan kay doon na may concrete canal din sa maong bahin nga maong hinungdan sa pagka-danyos or pagka-gusbat sa sakyanan o pagka-angkon o kining severe injury sa biktima nga driver o pagka-angkon sa minor injury sa pasahero nini Bagting 27. Bagting 17.
6: Abagting 29, wala ba kay nahinabi dihang dapita kung unsang orasa kining nahitabo dayon na unsa man nadana nga lugar? Doon na ba na suga or ngit-ngit ginadihang dapita?
7: Sa ako nga pag nakita din ni pag lantaw na to bagting 17, wala siya yung makita din ni nga doon na ba street lights o ang sakyanan din ang kining dalan. Medyo kanang doon ay mga daghang lubak-lubak. Dili ra pud ingon kayo nga laglong kayo yahang lubak-lubak. Pero dulo pa lang kung isang bahin, di kan pa dito sa taas, magdulhog yun eh. Kung magpagusok ang padagan, kung doon ay kaning mag-malfunction na yung mga brake, delikado din tayong madisgrat sa dinhing dapita. Doon ay niagi din ni ganiha nga mapagpaniya, ya daw itong parente, pero wala po siya nakahibalo o asang hospital, didala ang biktima. Yahan di kumpirma bagting 17, nga nakabsan yun sa kinabuhi ang iyahang pariente. Mawag niyang ipaabot kay ganiha o matagpan niya nga nanak ko no karon sa morgue kinibaki sa iyang iyon kay ganiha. Ang maong ato ang hinabi kay ganiha, lumalabay lang po din sa maong lugar kay naman sa hero man to, pero mao ka na ang ato ang nakuha nga impormasyon gikan kaniya kay nagdali mapod siya kay ganiha bagting 27 og ining kasamtangan ningaw kayo din hinga lugar, wala po tayo makita nga tao din rin ka nga pwede na to mahinabi bagting 27.
6: Mm-hmm. So sige Cheryl, salamat.
7: Sige, nanuka din hin sa may Vitalia Bulacan Cagayan City, ako si bagting 29 Cheryl Union Lirazan, kawan ako si bagting 27 Daryl Ayahaya sa dalagang mukulog radio bagting.
5: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatauhan.
6: Salamat bagting 29 ang mas bagting 27 nga daling nakaresponde diha sa lugar kapag di kabalgadas kundi nahitabo ang aksidente kagabi no, so wala gayoy street light dihang dapita. Wata masayop ka na pong lugar diha murag sa ibabaw nga dapit diha puto katubitong dunay gipusil. Oo, diha putong dapita, di ba? So gumikan manggo kay ngit-ngit ba dayon na gawas nga ngit-ngit tangason og dulhogon. So munay angayan untang makita og kinibitawng pahatagan og pagtagad no sa barangay, kana nga barangay is sa Vitalia under sa mga, di ba? Og ingon man kay pasulod man na siya sa subdivision, so look out na yata na sa developer, di ba? So muna ba munay giingon kabag di kabalgadas nga ang security mo ay gikinahanglan sa tanan, di ba? Ang security mo ay angayan nga tutukan sa dili lamang sa barangay kundi is mismong developer. Oo, dili lang kay ang atong buhato na atong una-unaon na kay kung paon sa tama ka income kay part naman na, di ba? Kabahin naman na sa iyong negosyo ang paghatag og seguridad sa inyong mga kliyente nga nagpuyo diya sa inyong lugar, di ba? So mamagin na ang responsibilidad sa matag developer na hatagan aron nga makadani or makaagni og daghang mga kining kliyente, kinahanglan nga masigurado ang kaluwasan, kumusta, hayag ba, di ba? Dili kay ang una-unao nato kay kun paunsa lang gyud ta nga maka-income, ha? So himanginaw ta developer ingon man barangay. Kaya ang Vitalia is under sa mga, okay? So manginaot ta nga kini mahatagan og pagtagad sa barangay ingon man sa developer. Kung ugaling sa kinsa man ninyo ang makabutang og suga dihang dapita, oo, dili kay isalig lang nato sa mga balay-balay kay pila ra gud in taon nang gihayagon sa balay-balay kabag di kabalkada sa inyo man sa may tawag dinhi. Distansya pagjutay ang balay, di ba? Gikan sa katong padulhog ka kung gikan nagyug ka sa Vitalia paingon ka diri sentrong bahin. Oo. Muna nga mas maayo gito nga butangan og street lights, daghan na mag solar karon, no? Aron na nga hayag og ingon man malipay pud in taon nang namuyo dihang dapita. Di ba? So muna ato ang panawagan sa developer og ingon man sa ato ang barangay council diha sa barangay Manga kay ang Vitalia is under pa man sa Manga. Manginaot ang mahatagan ng pagtagad kay dili lang karon lang ni hitabo, dili lang siguro ni karon nga dunay disgrasya nga hitabo. Pero karon lang siguro nga disgrasya nga dunay kining nakabsa sa kinabuhi. Correct me if I'm wrong, ha? Kay sa kong na kining sugod sa kuang pagtrabaho diri sa radyo sa kanang diha sa Vitalia, ang akuang nasayran kay karon pagayod dunay nakabsan sa kinabuhi gumikan sa disgrasya. Mm-mm. Pero katong giposel uban pang disgrasya nga nasukamod gumikan lagi kay pagpadulhog. So duna na yung mga insidente ni nga na kabagtig ng balkadas, di ba? So muna ito ang auhag sa tanan. Hatagi og suga, kahayag ng dalana, aron nga dili na unya in tawon, no? Kining duna pa'y disgrasya nga mahitabo kabagtig ng balkadas sa nasangpit nga lugar. Alas sa 6:40 na itong oras, diri pa gihapon sa ito ang pag-panag-uban. Ang ato ang atuluman sa kanuna yung sabi, binabagan kini sa Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders. Nga nahimutang sa may balangasan pagadian, pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapon or panggabi eh. Usa ka pribadong tulunghaan, apanubos kayo og tuition fee or barato lamang og tuition fee og labaw sa tanan kabag tikibalkada sa dunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED og BAELS. Ay napaglangan ang ilang klase magsugod sa buwan sa Agosto. Ang Pagadian Junior College Incorporated usab nagpadayon sa pagpandawat og enrollees alang sa mga Alternative Learning System students or ALS. Libre og school uniform og libre nga tuition fee. Bagi ni kanan, doon na mo'y mga anak nga dagko ng edad apan gusto niyong patunghaon na pinagi sa ALS program. Dari na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Ingon man, kabagdig-kabalgadas, ang National Irrigation Administration CONIA nagpahibalo usab sa publiko na kuno galing aduna mo yung mga pangutana mahitungod sila mga programa. Pwede ba ka reklamo? Pwede mong mutawag or mutext sa lang cellphone number nga 09 85 824 4566, 09 85 824 4566, or di ba ka bisita halamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center sa Balintawak, Pagadian. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sing anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ning abag usab sa tong programang Bagtingan sa Katawhan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol, ang May nahimutang sa may Santiago dol sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street Gatas Pagadian, og ingon man usab ang ilang main na branch sa Fiesta Gas nahimutang atbang sa SMC, no? Ingon man usab ubos sa Bisenporio ug atbang sa Pagadian Showmate. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Aurora duman og lungsod sa Tukuran. Alas sa 6:43 na itong oras, kabagdig kabalkadas, may buntag di ay ni Impalmado Tatsky. Good morning po na ni Rosalie Dalaripin. Good morning ni Calves sa Arisgado. Sa Purok Daisy, Alegria Pagadian. Good morning. Dundon Termes, sa may Kamalig Dumalina, may buntag. Imbra Arnalin, Juanita Sassel Caderon Tilaon. Good morning. Sa may Purok Malinawon, Barangay Kulamulabi, Zamboanga del Sur. Oy, good morning ni Sir Van Van Robio. Good morning, sir. Good morning po sa tanan ng mga personahe, no, sa DOJ PPA. Good morning sa ilang officer in charge, regional director nga si Ma'am Amethyst Butchong. Good morning, ma'am. O sa mga staff sa DOJ Parole and Provision Administration Region 9, o sa mga personay sa Zamboanga del Sur Province sa Parole and Provision Office, pinagi usab sa ilang SPPO OIC nga si Clydeline Hortilano. Good morning, ma'am. Sa tanan ng mga empleyado sa DOJ PPA or di ba kaha sa Zamboanga del Sur Province Parole and Provision Office, good morning. Marley Templado, may buntag usab. Johnny Cuba, good morning sa may barangay Dunsedinas. Matod pa niya, labidyod og maka, halos paluparon. Good morning. Arnel Noval, si Gadin Agan, may buntag sa Batangas City. Layo na, online siya nakamonitor. Sa tanan nga nagpaminaw karon, dagang salamat sa inyo hang kining pagpaminaw, mga kabagtig, mga kabalkadas, no? So, pwede na makauli. Papaulian na to silang Cheryl kay Basin Unya o Kuan. Wala na, no? Nakamanguli na to sila. Oo. Padayon, taas to ang hiliskutanan. Kabagdig kabalkadas, no? Doon na pa'y reaction dali, oh. Atong basahon. Matod pa niya. Sir, good morning. Tinood yun na. Doon na yung mga driver nga murag na muna na tag-iya sa dalan. Dili kabalo mo give way ang uban. Bisan pa o gagana idiris pagadian, nakastop ang traffic light. Musalot pagayod. Sakto pod. Muna yung uban nga daghang madisgrasya dali sa kanibitaw mo beat the light ba? Kanibitaw sa red light kabagdig kabalkadas. Nag-stop na gani, no? Muso to'y pagyod. Mayroon ba, kalabi ba ni mong kanon, oy? Lecturag taman, di ba? Ngayon, Stop na nga ni. Oh, other one. Good morning, sir. Bisan asa dapita, daghang yung mga drivers nga badlungon. Mauna nga, madisgrasya sagad. Another one. Dili lang diri sumbuang gadyal, sir. Daghang driver nga labad og ulo. Basin asa man, sa kauluhan gani, maumampod. Pero dapat gidunta kay ang LTO mag-impose og balaod nga pahugtan nila nga before mag-renew og lisensya, matod pa niya, dunagyoy, ipahigayon daw nga refreshing course. O, tunggingon ka ganina, di ba? Another one. Ang uban manggod nga driver, sir, kay dili ipang check ang mga sakinan kung na okay pa ba ang ilahang mga brake. Oh, bawa daw nga sagad nga madisgrasya pod. Mabitaw na nga i-double check yun ang tadaan before nga mularga, di ba? I-condition daan ang sakinan sa dili pa mubiyahe, di ba? Kaya ang sakinan manggod, maningil yun na mga kabagtig kabalkadas sa ngad-tungad to. Mahingon ang sakinan, di po mahimpusar nga sige lang kag sakay-sakay na ako, hatagi po kong maintenance. Oh, muna nga mga igyugbahin ang sakinan. Other one. Sir, good morning. Pwede po maaksyonan ang mga dalan dili sa pagadian nga gihimo na og parking area? Hay, nako. Kung aksyon lang ang isgutan, sige na tagbat-bat dili, bagi-ibi dili sa kahanginan. Pero ambot, mangambot lang yun tapod, di ba? Mangambot lang ta kung kining kuan, kanus adunggon sa ato ang mga kinibitong nagtukod o negosyo ba? Di ba? Kamu gani po magtukod o negosyo, obligasyon man ninyo nga magahin mo o mangita mo gluna nga inyong kaparkingan, di ba? Kining mga negosyante nga uban kay mga sigurista po gayo. Ano makaingon tang sigurista? Kana bang ilaha lang nga kagalingon gihuna-huna? Wala nila gihuna-huna ang uban. Basta kay sa ilaha makanegosyo lang, bahalag walay parking area, di ba? So doon na po'y uban, kabag digabalkadas, unsa man. Magsalig kay doon na'y mga connection. Inana lang bagyo di atong balaod. Gasige na lang taog, makaingon nga mag bawal parking dire. Oh, pero matingala ka kay ano ang mga lugar nga dili ang parkingan, parkingan. Unya ang pinakasakit pagyud kung huna-hunaon, dili pang usay, dili pang dakpon sa mga enforcer. Dayon, kapila na po ni gibalik-balik kapag di gibalkadas, kinibitaw mga private, kinibang mga private establishment nga walay mga parkingan sama ni ning bangko, di ba? Musugot mo sa dili ang bangko dire sa pagadian sagad walay parkingan. Naay mga dalan nga gitugutan sila nga himuong parkingan, pero ila pa gayong atangan kapag di gibalkadas butangag reserve, di ba? Which is bawal na, kapila na nagibalik-balik og ingon ni Mayor Sammy. Bawal in town. Pagbaton pun mo kaulaw, oy, mga naman mo ta nagtrabaho sa mga private. Manigingon ba nga, nagtukod mong negosyo, nag-private mo, paghuman, di mo makahatag o sakto ng parkingan? Di ba? Sagad sa mga bangko, dire, sa basan pag ahamo mo adto, huwag yoy kining tarong ng parkingan o huwag kaugalingong parkingan. Dayon, huwag mo parking ka, usay kasi tahon pa ka sa guard. Oy, bawal dira mo parking. Kay dunay naka-reserve. Ang pangutana, nagbayad ba mo anang dalana? Di ba? Inyo ba ng parkingan? Di ba, dili? Pagangalan nga pwede ka parkingan, basan kinsa, pwede nga mo parking, basta kay dunay kining, basta kay pwede lang parkingan. No? Ayaw ninyo butangin ng mga reserve-reserve dihang napita. Kaya ang resulta man good, kung basin pagbakante na dihang, itatakan ng reserve, ang mahitabo, kung ugaling aduna mo yung mga kliyente nga nagdalag sa kinan ng mga single motor, mo parking dito sa lugar nga dili na pwede ang hinungda na madakpan na hinoon. Di ba? O niya ang pangutana, kung madakpan ugaling inyong kliyente, kamo ba'y mubayad sa penalty? Dili rabapod. Kaya mo ingon dayog, kabalo bitaw na nga bawal parking nga di, mo parking yun. Alangan dili mo parking, nga di inyo haman ang kliyente. Di ba? Diyan pagkahuman sa mga negosyante dinadapitag mga pickleball. Oo, kumusta? Doon na ba mo ikaugalingon nga parkingan? O nagsalig raghapon mo sa mga kining bakanting nga dalan sa mga sa pampublikong lugar na ang resulta kay nakaperwisyo inon mo sa uban. Di ba? So, muna gingon ba nga, before ta mo buhat og negosyo, mag-open og negosyo, atong siguroon, nga aduna tay saktong parkingan, nga dili ta makaperwisyo sa uban. Di ba? Na uban kay nag-hazard ko no, pero naabda na og hapit mag 30 minutos, nagsigilag hazard. Kaya di ito, walay tao ang sulod ng sasakyanan, kay tuwa dito sulod sa establishmento kay nangumpra. Napo na ingunan Adanis Pagadian. Di ba? Unsay nahitabo? Kabag tigay balkadas. No? Pareha sa kuwan. Ako may example ha. Ako personal ding experience. Dunay activity sa usa sa mga pribadong tulunghaan sa Diris Pagadian City. Activity sa LTFRB. Kinilaging tulunghaan nga walay parkingan ba? No. Tulunghaan nga walay kagalingong parkingan, syempre, doon na sila yung mga estudyante nga doon na yung mga matawag taog kining kuan, matawag tang na yung mga single motor. So, ang ilang atubangan sa sakyanan, mapuno. Di ba? Mapuno din hantod nga ikaw nga mo parking yun ay activity imong giatinan unsay mahitabo syempre mangita ka kaparkingan karon gabagdig gabalkadas kini bang sa blind curve oo daghan ang nagparking dayon layo-layo ra jutay ang kining motor no ang motor nga kung giparkingan. Distansya ra jutay sa blind curve. Ang nahitabo gikan sa ako agikan sa ako paingon dito sa kining ning sangko gyud sa blind curve kabag di kabalkadas. Okay, giklaman. Kini ha personal experience ne. Giklaman kabag di kabalkadas. Walay problema kung ang tanan giklaman. Di ba? Wala gyud tay problema. Pasa dihang. Pagtan-aw nako kabagtig kabalkadas. Kay dito manggiyod sa mismong blind curve, no? Dito ning parking ang sakyanan nga adunay tatak nga media nga wa gyud in town giklaman. De ang resulta, gipangita ang driver ang enforcer. Ang enforcer pag nagiuna, laay man enforcer gud kay kun duna moy makuduna sa lay maklaman o makadinahan, biyaan gyud ang inyong motor, di ba? Binlan lang mo dito og ticket nga ingnon mo nga kining aron makabalo mo nga nakapenalty. Pila inyong penalty dito. So kay swerte lang gyud nga nakauna ko og kining gawas sa akong kauban nga mga media, di ba? Ang nahitabo gipangita na mo ang kining traffic enforcer kung kisay nagclaim. Dito gina na mo. Giklaman ninyo ang kining motor kay lagi blind curve. Wala ko'y question kung inyohan ng hugot yung giimpusar. Pero nga no, nga doon naman mo'y gipili. Diba? Nga no, nga pagtanaw ninyo, sakinan doon ang media. Nga naman, di nyo tataka, di ninyo klaman. Kay abi, kay media. Diba? Ina na ba? Ina sa hay, nasa like consideration. Pero mo lagi na ba? Ato ang point rin kabag di kabalkadas, kung ugaling manakop, manakop. Diba? Bisan pag media, police, o unsan na dandapita, once nga nakasupak na sa balaod trapiko, nakahatag nagkabalda sa trapiko kung ugaling blind curve ang parking or no parking ang main parking halas sige pangklame di ba dili kay porket media ng sakinana di ninyo naklaman kay hadlock mo ano naman tiradahon dire sa radyo kung sala gayod nila kung sa may kahadlokan ninyo nga pwede mo mudepensa doon na may CCTV nga nagpamatuod nga ning parking sa dili ang ang parkingan di ba so makaingon taw sahay nga ang atong mga traffic enforcer, hinoon, doon na sila yung matawag tag human consideration, pero usahay po na sobraan. Diba? Kaya usahay bito po, dili magpahangyo. Muna ang uban, magbagulbol og taman. Dili sa BA dapit, daghag na nga klaman. Ato pong kanuna yung giyawag, nabutangin ninyo na naog kining traffic enforcer. Kay, diba? Sa ibabaw sa BA, doon ay bad list diha nga nagpamatuod nga pwedeng kaparkingan og single motor. Ang nahitabo, gibawal. Gitatakan og no parking. Nay signage gibutang. Siyempre, ang mga kining tao bayas pagadian, Kay dili ba usahay magtanaw tanaw o dili mo sunod sa signage nga no parking pagkangalan nga dunay bad list diha nga pwedeng ka parkingan diha gyud mo parking. De ang resulta daghang naklaman. Ang nagbagulbol karon ang manaklaman kay kanong gipangklaman nga parkingan man daw single motor. Unya karon kay dili man pwede pa parkingan. So angay buhaton sa tuang mga personalized RTMO hala irisa ng pangakanang mga kuan na bad list nga pwedeng ka parkingan og single motor. Aron nga walay mabiktima kay ang resulta na hinuon bati na kayog image. Wala kuno gipar, wala kuno gipala tungod kay aron nga makasapi ang atoang kining kuan ang atoang city, di ba? So ayo ina na kabagdig kay Balkadas kay luoy pod kayo ang city madalahig. No mas maayo nga palao na aron nga wala na gayoy mo parking dihang dapita, okay? O sa tanan nga nagpaminaw karon. Hala sige, I'm sure do na may makasinatya sa dakpan. O adto mo dos buhatan sa kining city traffic. Anyway, kabagdig kay Balkadas, wala kayong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hangtong na lamang akong mapuhon sa pagtulaman noon ang bagtingan sa katawan. May buntag alas 6:56.
5: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
0: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. So di ang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid turawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahari. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulatin niyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice ha.
10: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106.3

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 22 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, tourist spot sa Tabina mas gipalambo.
3: One-stop shop registration gipasiugda sa PSAO PhilHealth.
1: Regional Director sa DOJ PPA 9 nagpasalamat sa suporta sa Central Office, LGUs ug stakeholders alang sa ilang mga programa.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, bago lang nakagawa sa prisohan, nadakpan pag-usab sa drug by bus sa Butuan, 5.4 million nga syabo og pistola nakumpiska.
1: Negosyante gipusil patay sa Kabadbaran City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Lieutenant General Naparate bagong AFP Chief samtang Lieutenant General Gumiran nabutang sa Army Chief.
1: Pag-headbutt sa Chinese Coast Guard sa Philippine Navy dito sa West Philippine Sea, gikondi na sa Estados Unidos.
3: Sa uluhan sa balitang international, 20 patay samtang 100 ang wala pa makita sa flash flood sa Afghanistan.
1: Nagpadayong giyera tali sa Iran ug Amerika gikabalak-an.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nagpagawas og giya sa risgo sa casino junket operations.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Philippine men's football team andam na sa 2026 ASEAN Championship.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, CHR nagdasig sa publiko nga wag tangon ang HIV stigma kahinungkon kamahinungdanon sa sayong pag-test girekomendara.
1: Samtang sinasayod ka ba corner, sumad karong adlaw tuig 1916 natukod ang Philippine National Bank.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, SB19 na unang P-pop group nga mag-ceremonial first pitch sa MLB sa US.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini wella system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: PBC PBC Marting Marting Balita Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gipaning kamutan karon sa LGU Tabina nga magpabiling hugupan sa bagang duot sa mga turista ang ilahang lungsod. Pinagi sa pagpalambo sa ilahang tourist spots ug lakip na ang pagpalapad sa dalan. Kahibaluan nga ang maong lungsod na ila sa kadaghanan nga dunay nindot ug hamugaway nga mga beaches. Inungdan nga daghang mga turista ang nibisita ug nakatabang kini sa pagpalambo sa ilang turismo. Sa interview sa Radyo Bagting News Team, ngadto kang Mayor Johaini Bader Malaco, gibutyag niini nga padayon nilang gipanindot ang mga tourist spots sa lungsod ilabi na nga hangtod ning kasampangan. Nagpadayon ang construction sa LGU Beach nga mauna usab unya ang hugupan sa mga turista ug makahatag usab kiniga dugang income.
5: No, puhon og mahuman ang ato ang LGU Beach. No, nag-groundbreaking na, nag-start na ang construction. So maybe by next year mahuman na siya ang atong LGU Beach. Of course, additional income po sa ato ang lungsod.
1: Samtang sa Pikas Bahin, gisugdan na usab ang pagpalapad sa dalan sa mga tourist spots sa Tabina aron mas hapsay o gamugaway na ang pag-agi sa mga katawhan, ilabi na sa mga turista nga nagikan sa kasikbit ng mga kalungsuran o probinsya.
3: Samtang sa laing bahin, mas sayo na karon para sa mga residente sa Sambuanga Peninsula ang pag-abil sa serbisyo sa gobyerno. Humana ang PhilHealth 9 nakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority alas sa pagpatuman sa one-stop shop registration service. Pinaagi niini, mahimo nang dunganon ang pagparehistro sa PhilHealth og mag-apply alas sa PhilSys National ID ngadto sa mga participanting local health insurance office. Ang maong inisyatiba nagtinguha sa pagsayo na sa proseso sa pagrehistro o pagpalapad sa akses sa mga serbisyo sa gobyerno subay sa padayon nga paningkamot sa paghatag og mas epesyente o convenient nga serbisyo alang sa publiko.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nagpasalamat si DOJ Parole and Probation Administration Region 9 Regional Director Amitis Butsong sa padayon nga suporta naghihatag sa DOJ PPA Central Office, mga nakalainlaing ahensya sa gobyerno o sa mga local government units alang sa malampusong pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa ahensya. Maton ni Butsong, wala nagkulang og suporta ang Central Office. Ilabi na karon nga nana sa digitalization, adunay mga bago ang programa nga gi-download ngadto sa ilang buhatan alang sa pag-address sa mga problema o alang sa mga parolees and probationers. Lakip nga gipasalamatan ang mga partner stakeholders sama sa DOLE, TESDA, DADILG, PJMP o guban pa. Lakip usab ang mga local officials sa Region 9.
6: Okay. Ang central office na mo, wala gyud sila nag-fail no sa pag-support sa mga towards digitization na no, nanay mga active o mga bagong mga programa nga gipadayon, gipanghatag sa mo, gi-download sa mo para pag-address ini mga problema. Pag-abot pud sa local supporter, grabe ang suporta sa local communities. No, for example, mga other government like DOLE, TESDA, DA, DILG, and BIPNP, BGMP, even mga mayors and even mga governors sa whole Region 9, ang ilang suporta nagpabiling yun na kusog sa mua. O nang mapasalamaton yun po ni sila.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Regional.
3: Arestado sa Bybus operation ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga bag-o lang nakagawas sa prisuhan human masakpan pag-usab sa giingong pagbaligya og illegal nga droga alauna 30 sa kadlawon niadtong Hulyo 2022 sa Purok 2A Barangay Bading, Butuan City. Gilas sa kapulisan ang suspetsado nga si Jerome Espina Anakaya, usa ka giilang high value individual na recover gikan kaniya ang pulo ka pakete nga gituwang shabu nga dunay gibana-bana nga bugatona nga 800 grams og nagkantidad og 5.44 million sa Bybus money nga 50,000 pesos digital wing skill cellphone o kalibre 45 nga pistola nga adunay pulo kabala. Matod sa kapulisan, bago lang nakagawa sa prisuhan ang sospechado na tumiaging bulan human magatubang og kaso sa illegal nga panag-iya og armas. Karon nagatubang na usab siya og kasong paglapas sa Republic Act 9165 og Republic Act 10591 samtang padayon ang investigasyon aron mailahan ang ubang posibleng kauban siyang giingong drug network.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang 47-anyos nga negosyante nga si Jalen Piuco nailhan usab nga Merlinda o Ati Gaga human siya gipusil sa duha ka ulamayling nga lalaki alas 10:47 buntag niyatong Lunes, Hulyo 20 sa Purok 10A, Barangay Calamba, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Base sa investigasyon sa kapulisan, niabot ang mga suspect sa kayo gitom nga Skygo motorsiklo, walay plate number o nagsulob og blue nga raincoat. Gingong kalit nilang giduol ang biktima mga nag-atiman sa iyang tindahan o gipusil sa makadagang higayon o dayong ikyasa. Nakaplagan sa mga pulis ang biktima nga doon ay tulo kasamada pinusilan, lakip sa ulo o kalawasan. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan na romailhan ng mga suspect o matino ang motibo sa maong krimen.
3: Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete isip ika-61 Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, Pulis sa Moritiro nga si General Romeo Brower Jr. Sigon sa Department of National Defense, si Navarrete, usa ka kanhing commanding general sa Philippine Army, gitudlo nga Presidente aron mopuli kang Brower. Kinsa formal nang meritiro kagahapon human makumpleto ang iyang tulo ka tuig nga gikatakdang termino isip AFP Chief of Staff ni atong Hulyo 21. Si Brower ang unang AFP Chief of Staff nga nagserbisyo sa tibok termino ubos sa maong balaod human sa ika-41 nga tuig nga serbisyo militar. Samtang si AFP Western Mindanao Command kung Westcom Chief Lieutenant General Donald Gumiran ang napili nga mupuli kang Navarrete isip bagong commanding general sa Philippine Army. Sa wala pang pagtudlo, gibutiag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga ang sunod nga Chief of Staff kinahanglan nga usa ka estratehikong leader nga makahimo sa pagpatuman sa mga plano sa AFP o pagpaligon sa relasyon ini sa mga kalyadong nasud. Dugang niya ang mga bagong liderato kinahanglan nga mangulo sa militar sa hustong direksyon, ilabi na sa depensa sa gawas, samtang gipadayon ang internal nga mga operasyon batok sa komunistang New People's Army o guban pang mga hulga sa nasudnong seguridad. Si Navarrete o sa Kailunggo o sa kamiyembro sa Philippine Military Academy, Big Kiss, lahi class of 1990, samtang si Gumiran, lumad nga taga Kabagan, Isabela, maunang ika-68 nga commanding general sa Philippine Army o isa ka graduado sa PME Tanglaw Diwa class of 1992.
1: Sa dughang detalye sa balitang nasyonal, hugtanong gikondinar sa Estados Unidos ang mga aksyon sa China nga gyulagway nini nga delikado ug agresibo human ang usa ka personay sa Chinese Coast Guard mibunal sa ulo sa usa ka personay sa Philippine Navy gamit ang baton atol sa usa ka konfrontasyon sa gikwestiyon nga ayong in Seoul kagahapon. Samtang ang US ambassador sa Pilipinas nga si Lee Lipton nagpagawas usab og pamahayag nga kusganong nagkondinar sa iyang gitawag nga escalatory action sa China. Ang mga pamahayag ipagula sa Estados Unidos atol sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Manila. Miabot si Rubio sa nasud niyatong Martes aron motambong sa meeting sa mga langyaw nga ministro sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN. Sa wala pa mobiya si Rubio mingon nga bukas siya sa posibilidad adunay sideline meeting uban sa top diplomat sa China nga si Wang Yi.
0: BBC Balita Abroad.
3: Dili mubos sa 20 ka mga katawhan ang namatay human sa usa ka flash flood sa may aminahan ng Sidlakan nga bahin sa Afghanistan ni atong Hulyo 20 sumala sa Talabinran government pinakadak

0: Maternal Fetal Medicine, High-Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Internal Medicine with Specialty in Adult Pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, Pediatrician with Specialty in Pulmonology, Dr. V. Antoledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alang sa daugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Nasayo, kabal.
0: Alright, mga kabagting ukabukada din hita sa Nasayod Kaban. Of course, bagting bayan di siyete. Sumad karong adlaw di ay July 22, 1916, natukod ang Philippine National Bank. Nasayod ka ba nga ang PNB? Adunay adunahang kasaysayan nga milungtan o kapin sa usa ka siglo nga nag-uswagikan sa usa ka institusyon nga gipanag-iya sa gobyerno ngadto sa usa ka dakong pribadong bangko. Kay baluan nga ang PNB natukod niya tong Hulyo 22, 1916, naum sa Republic Act number 2612 nga gipasa sa lehistratura sa Pilipinas atol sa panahon sa kolonyal sa Amerika. Gipulihan nini ang gipanag-iya sa gobyerno nga Agricultural Bank. Ano na initial nga kapital nga 1 million bugti sa 494,826,983 pesos sa mga kantidad sa 2021. Ang nagunang mandato sa bangko mao ang paghatag og mga serbisyo sa pinansyal aron suportaran ang agrikultura, komersyo ug industriya samtang nagsilbi usab nga depository alang sa mga pundos gobyerno. Ang unang head office niini nahimutang sa Masonic Temple sa Escolta, Manila nga nailhan nga Wall Street of the Philippines. Ngayong panahon na si Henry Parker Willis, usa ka Amerikanong ekonomista, nagsilbi nga unang presidente niini nga dunay mahinungdanong papel sa paghulma sa unang operasyon niini. Nasayod ka ba nga daling nakapalapad ang maong bangko nagbuka sa unang sanga niini sa gawas sa Manila sa Iloilo niadtong Hulyo 24, 1916 og misulod sa international nga pagbangko adunay sanga sa New York City niadtong 1917, gisundan sa Shanghai niadtong 1918. Bisan pa ang bangko nagatubang og dakong mga hagit sa sinugdanan niadtong 1921, hapit kini bangkarota tungod sa sayop kapag dumala ug sa huyang struktura sa kolonyal sa Amerika. Si Venancio Concepcion ang presidente sa bangko niya dong pinahuna. Gikasuhan o korupsyon nga misangpot sa Fises Financial sa Pilipinas niyating 1921. Usa ka talagsaong panghitabo sa kasaysayan sa ekonomiya sa nasud. Bisan pa nining mga kapakyasan, ang PNB nagpadayon sa pag-function isip de facto central bank. Adunay mga gahom sa pag-issue sa mga circulating notes. Usa ka papel nga gipadayon nini hangtod sa 1949. Gisuportahan nini ang mga importanteng industriya sa pag-export sama sa sukal, kopra, lana sa lubi, abaka sa Manila ug tabako. Mataas ang panginahanglan atol sa World War I or kining unang gubat sa kalibutan nga nakatabang sa pagduso sa kalambuan sa ekonomiya. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na ito sa Iliana Bayview College na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Ngayon ay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Nagtanya, gugunom ka kurso mo kining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, BAELS, con Bachelor of Arts in English Language Studies. Pwede ka makapilis mong klase, buntagon, hapunan o panggabi, busa wala na ay rason. Madili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
2: Mga mati o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
3: Alright, no? Mihimo na usab ang laing kasaysayan ng SB19. Human mapili isip unang P-pop group. nga mo-itcha sa ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball game sa Estados Unidos. Kabahin kini sa ilang international tour nga nagtumong sa pagpasikat sa musikang Pilipino sa kalibutan. Gikatakda usab silang mo-perform sa Grammy Museum, Lollapalooza o Summer Sonic sa Japan, samtang gipadayon nila ang ilang global expansion pinaagi sa pakigtambayayong sa United Talent Agency.
0: SB19 si Stelman ni Ila Leader,
3: yes,
0: no, di ba?
3: Si Pablo. Sa
0: ginang ceremonial first pitch katong permirong mo itcha, mga na, no? Pareho sa ganing basketball nga na ay permirong mo ana ganing mga na. Basta kay ceremonial first pitch to siya. Garbo po ni siya Pilipinas.
3: Yes.
0: Kay first P-pop group dun ni siya nga muhimo na sa bukasaysayan nga sila ang napili nga mag ceremonial first pitch sa Major League Baseball dito sa US. Sometimes because Brian, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning kaninyong tanan and of course sa mga nakamonitor karon sa Radio Bagting mobile application. Pila itong listeners din ha, Nike. Pila itong listeners din ha sa mobile application. And of course, good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Merly Templado, Gadin Agan, Dondon Tormes, and of course si Dodds Lada, Warvin Tahoy o Mia Ann sa Tomira Digulacion din ha sa Cebu City. Baka ito naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Oniot Lirazan. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
2: Health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment. equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kanas uso sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
11: Hardware. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
12: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
13: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
12: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
13: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
12: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa kong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
13: murag magpangita na ka
12: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
13: sa karon gibintay na lang nimo
12: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo diferensya gyud salamat
11: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
7: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
14: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
15: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa Angka Akuhan. Syempre pa dili ta maglangan, pinakagwapos ti buok kalibutan. Una gid ang pinakagwapo, giilugan sa tanan. Giawayan sa tanan, gikagubtan sa tanan. Wala nay makababag pa. Dudes Marson, dudes abanti na.
16: Mga higala, kumusta og bayong adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Angka Akuhan. Pinaagi ni Mayor Samico sa asenso pagadian aron tanan mga katawhan ning dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuman ning syudad sa Pagadian. Og maayong adlaw sa mga katawhang Pagadianon og Sambusuryan ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pagali ko ang mga Muslim. Gimpia adlaw nan pata do mga subanin. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan ni Mayor Samico alang sa mga taga Pagadian City og taga lalawigan sa Sambuanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa Pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan hatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa Dakbayan sa Pagadian Mayor Samico. At syempre naman inyong mabati ang kaakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Samico ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Once more, once again, congratulations Pagadianons, congratulations Dakbayan sa Pagadian sa lokal nga kagamhanan, congratulations Mayor Samico.
16: Yes, bawda mga higala ang pagtibaya sa mga katawhan ng Dakbayan sa Pagadian, dakong dungog alang sa mga Pagadianon human maapil si Mayor Samico sa top 3 most trusted performing city mayor sa tibuok Pilipinas sumala sa pinakabag-ong RPMD Boses ng Bayan Index Governance kon IOG ang ipagawas nining bulana. Base sa resulta sa survey na kuha si Mayor Samico og 85.77% overall rating ang gilangkuban sa 85.71 trust ratings og 85.84% performance rating. Tugod ni ini nahimutang siya sa ikatulong pwesto sa napulo ka labing gisaligan o labing maayong performance ng mga city mayor sa nasod. Ang Boses ng Bayan Index of Governance o sa survey nga nagsukod sa level sa pagsalig sa publiko o performance sa mga mayor base sa pagtimbang-timbang o opinion sa mga residente sa ilang tatag sa kasyudad. Ang maong pag-ila, iisip o sa katimailhan sa pagsalig sa pag-observar sa publiko sa nga mga programa, proyekto o mga inisiyatiba nga ipatuman ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Once again, congratulations ni Mayor Samico o sa mga katawhang Pagadianon sa inyong padayon nga suporta sa iyang liderato o administrasyon. O dinhita sa atong argumento tungod kay matod pa sa ilahang mga spokesperson, ilahan ng gisaway kuno kay tuas kuno sa kinailiwitan si Mayor Samico. Pero bisag saon nila og saway kay balaw nato ili-ili hadapita na lista ang ilang amo atong gobernadora bisag balibalihon e balintuad-balintuad nato ang maong datos. Wa gyud na apil ang pangalan sa atong gobernadora diri sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Onya aside ni ana paluapos usab sa maong page nga atong hisgutan kaning Boses ng Bayan index nga mooy nagsurvey sa tanang mga local officials, elected officials, government, governor, mayor and congressman. Unya ang duha ka anak niini nga mga congressman wala usab na apil sa most trusted congressman sa ilang mga distrito. Naunsa na may taon ni like mother like son. So buot pa sa buot wa na apil, walay nahimo ang liderato sa probinsya og duha ka congressman dinhi sa Sambuanga del Sur, walay may nahimo sa ilahang mga nagkadaiyang distrito nga gipatuman nga mga programa sa ilahang mga lungsod sa ilahang kada district. Kaysa kung saan yung bali-bali diha kamong mga pulahan, mga spokesperson maingon pagin mo nga wala may gasalig anang survey-survey kaya mapupunerbisyo. Hello mo diha pagpunerbisyo sa iyong mata. Kung na, ang usa sa basihan kaning mao nga survey usa ni siya ka independent, kung na may gihimo maapil unta mo sa mao nga survey unya kay wala magimoy mahimo sansaon niyo paragang diha sansaon ninyo og ingon din ha nga trabaho lang gimo mao wa may magsalig survey wala gimoy nahimo mo na klaro nga pagka istorya unya birhan pa niyo si Mayor Samico nga klaro kayo na sa lista mao na nga sakit kayo ba nga ang kamatuoran ba nga bisag unsaon og kaning sa probinsya panagang sa ilahang mga alipores, mga pulahan diha nga way mga klaro. Wa gyud igin maapil ang inyong mga amo kay bisag unsaon niyo diha wa gyud. Wa na mao ang probinsya sa tinuod lang. Manay klaro nga pagkaistorya.
15: Mao na diha. So ingon ini og ing ini ni Gipangita nagmaayo gahapon asa na dapit basin to asa likod. Unya, wala man sa likod sa boses ng bayan nga page. Unya, gibali na lang ni Mabili ang cellphone, ana ba? Kana bitong cellphone, gibali, ana. Kay aron ka nang basin to sa likod sa cellphone, wala man. Asa man di ay na? O, niya, moingon mo. Ana, mangyud na ang istorya sa gisakitan nga. Wala may nagsaligog survey. Kay trabaho lang amuan. Ama na, di may motoog survey. Pero maguna mo, motoo mo. Pero wala mo, wala, di po mo motoo. Like for example, karon sa top most performing, most trusted city mayors sa tibuok Pilipinas. O na-appeal mo diha sa governorship, ay motoo gyud mo. Unya karon kaminos mo sa boses ng bayan. Kay moingon man mo, papil-papil ra na, papil bitaw na. Dayon, kanang moingon mo, oga, survey-survey na, di may motoo, ana. Dayon, unsa po'y survey hon? Oga, wala mo'y performance. So, di, gin mo maha-appeal. Kay kanang surveys, oga, oban pa, na, unsa naman na, ha? Adiha na-appeal sa kuan, kanang most...
16: Dugay naman na... Okay,
15: diha na appeal sila kanang sa kuan the most kanang ana appeal di ay
16: sa kaniadto na appeal sa top performing governor pero sa karon pag na-appeal lang amo grabing dayog nya karon man appeal miingon na pud sila nga ni virgin memo patulan lang survey kay amo trabaho ra jud serbisyo sa mga katawhan
15: pero siguro kuan kanang
16: hilaw mo diay iya lang mo
15: pero siguro oga dili tibuok Pilipinas kung moingon ra oga only Zamboanga Sibugay and Zamboanga del Sur and Zamboanga del Norte mutap siguro mog ikatulo no oh kung only tulo ka probinsya. Ay, sigurado ikatulo. Ana na lang siguro kung nagtapaminaw maning kuan mga independent nga mag-survey kaning boses ng bayan, i-survey na lang ikuan na lang ninyo na. I-survey na lang na ninyo og tulo lang ka probinsya din top 3 ang kuha kay siguro
16: ikatulo
15: gyud ang Zamboanga del Sur mukar makarga gyud dili ni kaminos ha aron pud in town nga kitang Zamboanga del Sur makita pud unta ta dito sa on top of the mountain mutap pud di ay ta so atong hangyoon ang busis ng bayan og kining uban nga mga independent surveyors pag survey mo og tulo lang ka probinsya din top 3 kuha kay sigurado na gyud og dili na mo top 2 mo top 3 adi gyud po na mo siguro mo top 1 anyway ingon ani ni kay ang inyong giingon ika 17 ra na si Mayor Sammy dili na top 3 most performing and most trusted the city mayor in the whole Philippines oy daghan silang top 3 usa sa mga top 3 si Mayor Basti Duterte sa Davao pinaagi lang na sa dinhis nakita nato sa whole Mindanao. Pero kung mayon kag top 3, ning top 3 gani si pares lag kuan ba pareha sila ga number or score. Sila na Mayor Sammy ko, sila si Mayor Isko Moreno sa Manila, sila si Mayor Jose Torres Gomez sa Ormoc City, si Mayor Los Mercado sa Maasin City. Congratulations. Kay kinira ba si Mayor Los Mercado sa Maasin City? Origin ani nila pagadian city. Ilaha bi ang Mercado Building. O sa iya biya ng mga ninuno, taga Pagadian City gina dili mahamay-hamay ang Maasin City kay pagyog Maasin City merkado from Pagadian City gina siya dods no. Oh kuan na sila kaning daghan sila ang top 3. Ayaw pud mo pagkuan kalasa pud og kuan oy kanang bugo ning kalibutan na oy kanang usa number 17 daghan sila ang top 3. Ayaw pud ninyo kaminosi ang boses ng bayan tungod kay maunay ilaha ayaw ninyo to isa ang gipagawa sa boses ng bayan oy kanang dako biya kay nang insulto inyo mang insultohon tungod kay wala mo na hi-appeal inyuhan ng ingnon nga ang boses ng bayan nga ikatap 17 na magbuti mo ikatap 3 na
16: wala lagi sila nagsaliga ng survey kaila trabaho lang Dili mo sabon. Mo di mo magawas ana sulbi gula mo inahimo nya kay wa mo nagawas sabot pa sabot wala mo inahimo mo na klaro nga istorya.
15: Sakit kayo ang kamatuoran. Sakit kayo ang kamatuoran nga di ay wa gyud na hiapil ang Zamboanga del Sur. Pero kung dawato ninyo ang kamatuoran nga sakit, mao nay mogiya ninyo diha sa province of Zamboanga del Sur nga ato ang pinanggang probinsya, madamdamin dawata nga kanang ang probinsya sa Zamboanga del Sur iwit gyud, wala gid na iwit, wa gyud makarga sa iwit to apag its pinakauwahi kayo, dawaton ang kamatuoran bisan sakit. Kay mao nay mogiya aron na kamo diha mag antigo sa paghatag og maayong serbisyo sa katawhan sa Zamboanga del Sur. Naon sa gud ni bisag asa ibutang wa mang gyud mo mutap hinuon naaman mo hinuon mo sa kuan Forest Province.
16: Og kung magisgot hinunta sa kapagyasan sa pagpanerbisyo sa probinsya, top 7 Forest Province sa Mindanao,
15: number 2
16: top 2 Forest Province sa Region 9, og bagsak sa SGLG nga sa DILG, og gula usab kapasar sa good financial housekeeping unya karon sa busis ng masa, mga katawhan ang mimpili niya na, og sa inyohang lugar, mga katawhan sa probinsya, bot pasabot wa mo na apil kay wala mo inhatag ang serbisyo sa mga katawhan sa probinsya. Manay klaro nga istorya, dili kay mo nga trabaho hindi yes. Trabaho sing mata
15: ang nahatag bitaw ninyo. Ay, sigurado ninyo, ko po, anak, nga na, may nahatag yun mo ang dili maayong relasyon ngadto sa inyong isig kapiniling opisyal. Maunay nahatag, take note madamdamin. Oy, mga gwapo nga mga kuan tigpamaba diha ingna nga nag-ingon dire kami, ha? Niyon si Mabel? Aw, kung kuan ka nang may nahatag nga kaguliyang sa relasyon ang inyohang pagpanerbisyo karon sa kagamhanan sa probinsya, ang pagkaminos sa inyong kaubang mga piniling opisyal, maunay inyong nahatag, sigig panaway sa Pagadian City, sigig panghimantay sa Pagadian City nga way nahimo, maurani nahimo o sa raka wheelchair ang nahatag o uban pa, unya di ay ilaha sa kuan na probinsya, may nalagna ami o sa mahimo dire, manghatag wheelchair kamo wag inahatag, palit na hinoon mag 20 ka wheelchair nga kanang gisaway mo. Anyway, ingunana na siya, ha? Ang nahatag ninyo ang pagkabahin-bahin sa mga lideres din sa Pagadian City o Zamboanga del Sur kay invay ang naa sa inyohang kasing-kasing inggit nga walay kasulbaran, nga walay tambal bisag asa takot-kot pangitag tambal ni ana, wala gyud sa tanang mga parmasya sa tibuok kalibutan ambot ka na siguro tambal to asa Mars na o to abas Jupiter sa laing planeta ang tambal sa silos o tambal sa inggit. Mao nga ibta na lang na inyong mga kasing-kasing deha og maumang gani na kun ang nagpuyo ong ang naghari silos.
16: Yes, ang na, naghari ingit. Balik og congratulate si Mayor Samico og yung mga sabu sa mga katawhan nga inyo gyapong siyang gisuportahan siyang liderato despite sa mga pangdaot sa kaning mga pulahan nga mga trolls nga wala gina kadimao. Og makita man gyapon ang suporta sa mga pagadianon. Og congratulations tungod kay anagid nagpabilin si Mayor Samico sa iyang ligdong o saktong pagserbisyo alang sa katawhan din sa syudad sa Pagadian. Unya ang probinsya, ang mga gobernador o kongresman, wag gitaw na apil. Mauna ba? Subot pa sabot, wag na apil. Walay pagsalig ang mga katawhan sa probinsya aning namunuan karon sa Zamboanga del Sur. Ilabi na kaning duha ka mga kongresman nga mga anak. O sunod-sunod na po sa ginikanan, unsay mando, maura po. Mao na siya resulta. Inani ang status sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga nagpabiling pobre ot-ot sa tanang na ot-ot.
15: Mauna siya diha. Tibuok pamilya mo na nervisyo. Gikan sa kuan, kanang laki nga baka. Ngadto sa babaeng baka, ngadto sa mga anak nga baka.
16: Mga nating baka. Mao na siya.
15: Unsa day na, baka na o bakakon lang jud ka? Anak man akong gugma atong istoryahan. Unsa na, baka o bakakon lang yun? Kinsay na kuan? Kinsay na kuan dods kining na biktima sa gugma? Gugma sa tibuok sa Zamboanga del Sur. Kanta na lang taan ni Gimayang na hunlak og maumang gani na
16: yes.
15: Nga dili mo kagawat kadawat sa kamatuoran. Wa gyud bisag unsaon, sakit ang kamatuoran. Wa gyud bisag unsaon, tap-tap gyud mo perme. Nasagud.
16: Kawa gyud, wa saktong performance gyud ang probinsya, mga leader na manuan Governor, mga congressman, wagi na himo, wai saktong mga plataforma da gobyerno nga ikaayo sa katawhan. Bagsak sa tanan, as in bagsak, zero, as in 0%, 0.0%.
15: Mm.
16: So, ang libre serbisyo alang sa masa, nagpadayon gihapon sa programa usab na yes. ni Mayor Samico, alang sa mga katawhan ng dakbayan sa pagadian, o sa ni Ana, nga gipaabot gyud sa kada barangayan, ang kaning mga nagkadiang serbisyong medikal, ilabi na sa pagpahigayan o kaning house to house. Unya, karong mga sunod nga adlaw, din ito sa sentrong bahing, tungod kay ang mga barangay din sa mga bukid-bukid, manaman na serbisyuan sa gipahigayon nga Elsam. So inline usab ni Ana, atong ipahibalo usab no, kamo diha paminaw mga kanang spokesperson, ang Infirmary Hospital alas sa kasayuran humana gamay na lay kulang, gibidding na o itrabaho na ang mga bintana ni Ana kung sa pay kulang. Kasabot mo kay miingon magun mo sa supplemental budget kung sa pano yung gimo ay mga budget diha nga wala ko no budget ni Mayor Samico ang Infirmary Hospital. Hoy, ayam mo patagi mo ayam ha. Ang kulang na lang yun, gamay na lay kulang. Ah, bintana, o sa pala, pultahan, mao na lang lay kulang. Ongoing ang bidding, humana magani siguro ang bidding, itrabaho o na, kaya lay kulang. Kung paghumana ni Ana, palitan na mga medical ng mga equipment, mao nang wa na siya na-appeal sa supplemental budget, kasabot mo. O, dili magbinugo ha.
15: Mao na diha.
16: Mao na ang ato status sa sambang ng Delsor, ang Sambang del Sur Medical Teen Center wala gapon way klarong serbisyo unya ang pagadian sa Teen Infirmary Hospital karon gamay na lang kulang ang mga bintana na lang ni Ana ibutang i-install kay humana na og bidding manangwa na siya gi-appeal diha sa supplemental budget kay naka-exist na ang budget ni Ana ha kasabot mga naminaw
15: kasabot
16: ay ay magtutuwa na mga bagiibi nila diha nga kuno si Mayor Samico wala gihatagan og dagong pundo alang sa kaning mga panginhanglanon sa mga katawhan medikal sa unsa mga yama-yama na paka lang mo diha kilo mo diha kung kamo naghatag og serbisyong medikal naon ta mo libre nga City Pharmacy o nganong nahimo man ni Mayor Samico ang libre nga tambal para sa tanang mga katawhan pagadianon pati inyong pasyente diha sa Sambanga dili sa Medical Teen Center dire pagay mangayog tambal sa City Pharmacy. No, ay na mo pagkuan diha, ay na mo pagyama
15: sila. Kamo human ninyo og programa diha.
16: Okay mo ato ang tent.
15: Daon mo diri sa
16: saway kay perting hugawa kuno sa ato ang tent. Gibutang da sa City Health. Normal kay daghan kay magpa-check up, mo abel og libre mga pobreng mga pagadianon nga walay kwarta. Si Mayor Samico, iyang ipakusgan iyang serbisyong medikal, pinaagi sa libre tanan nga wagi kuoton ang mga pagadianon. So daghan ang magpa-check-up sa Sung City Health, dili man masulod dito sa sulod yod, nagbutang og tent para dili maulanan, mainitan, unya pagguman og check-up, mana City Pharmacy, tagaan og tambal. Oh, at least na-attend atong City Health. Kamudya! Kadako sa inyong hospital nganyong gipahambog 500 million kada tuig ang budget unya di ara pa silungon ang mga pasyente sa tent maabogan maulanan kana may dili kuan dili katarunganon nga mga explanation hospital gani ipahilo na og tarong ha mo na klaro nga istorya di kay mahilabot pa ni
15: mga pasyente sa kanang City Health outpatient na sila naghuhat na sila sa ilang resita kay mo na sa City Pharmacy ayaw nini compare ang City Health office diha sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center kay inyong gibutang diha sa tent sa outside sa ospital mga pasyente na nga kanang para confinement dili na outpatient para na giyod ibutang ninyo og room kayang uban ana mga nakay ang uban ana emergency unya inyo lang ibutang og tent
16: tarong ba na ingon ana nga nagipa-admit pila ka adlaw upat ka adlaw ana ara sa gawas unya hapit na mo gawas ay hada gisulod sa min taon ng kalakiha lahi nang Sambang del Sur Medical Teen Center og lahi ning kuan ha kanang City Health layo ra kayo sa inyong barometro sa inyong basihan maneklaro nga istorya hospital ayaw butang-butan og tent diha kay makaulaw hospital padaki ang espasyo o kada dinis pagadian city nagbutang mi og tent sa gawas sa City Health kay daghan kay mga pasyente libre nga check up din libre nga tambal maka-appeal sila tanan nagpaabot ayha tawagon ang ilang ngalan mao nang na-attend sa gawas. Ha? Mga istorya.
15: Sige, ingon na na. Pag humanin yung programa diha doy, pwede man mo aron niyo yung masinate. magpa-check up mo diri sa City Health, then diri mo sa City Pharmacy kay aron hatagan mo og libreng tambal. Bisan pag moari mo diri tinud-an ay dayon bahala na, ikaw mo nay bahala inyo ha bagihapon nga sawayon o dili. Atong ibalik kaninyo ang pangutana, asa ang inyong hinimong ospital? Kay kanang Zamboanga del Sur Medical Center iya pagid na sa una nga pangagamhanan dili na inyo ha. Unya gawas nga i-improve unta na ninyo mamaayong serbisyo ngadto sa katawhan noon inyo ha manggidaon ang serbisyo, wala may ayong serbisyo nganong na himo man na nga nasumpayan og Zamboanga del Sur Medical Tent Center. Unya ang pagadian City Infirmary tuwad gid na ni Mayor Sammy ha niadto pang unang pagkamayor niya sa Siam Katuig kay karon ikaduha na maron niyang pagkamayor sa Siam Katuig na pod kanang inyo nang gipasagdahan, di ba? Ikaw, Madam Bramin, ikaw ang Vice Mayor sa una dini. Inyo hapag yung kagamhanan sa una. Inyohang mayor, inyohang tanan. Dayon, inmuhang bana congressman sa una, katong former governor. Dayon, ahimo pa jud nga, kamuha tanan. Pero giunsa ninyo, gitugwayan na malang noong kanding ang pagadian City Infirmary sa Danlugan, mga guba in town. So pagbalik ni Mayor Sammy, kadto na ang gihimo na pod pag may mong ospital, kay daku ang salikod, basta daku tanan, kay diha sa C3 Mall, dili lagi po, di na di ay mong ospital kasabot. Kaya dili si approve sa Department of Health, magbuot di ita sa Department of Health. So ingon ang Department of Health, ang City Infirmary wala na problema, question dia dili gila yun mamahimo nga mahatagan o pagtagad ang atong mga pasyente nga ibutang sa infirmary kay i-rehab pa, i-renovate pa, kay inyong gisapasagdaan sa una sa dihang inyong gipapreso atong inong talanggit gipapreso ninyo sa Mayor Sammy. Mao nga karon hapit na asa lagi inyong ospital? Kami diri sa Pagadian City naa naay dagang private hospitals, naay Pagadian City kanang infirmary, naa pa joy kuan kanang dao Zamboanga del Sur Medical Center usa diay na nga Pagadian City man na ang usapon mo oy.
16: Yes, bawda mga igala tong balik-balikon sa Naminaw karon ang atong infirmary hospital, kila mag-iyon nga wala ko noy budget, finishing na ang kulang na lang ni ana bintana, unsa pay kulang pultahan on bidding unya gitrabaho na, mao na status ha, mao na kani lang giyawa ya mga ukon na apil supplemental budget. Hoy, pahumana na ang infirmary hospital. Unya kamo, pag mo hospital, natukod. Manay klaro ang pag-istorya.
15: Ako ninyo kwarta, ning pirma pagani sa kuan kanang pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, ang duha ka mga kongresista sa 1st o 2nd districts din sa Zamboanga del Sur, ikatulo ang inyohang congressman sa inyohang party list. Unsa nga dagko kay mo kwarta, hoy. Unya, happy listening and happy viewing di ay. Watching from Zamboanga del Sur 10 Center. Hoy,
16: Pasinti na.
15: Pasyente, masiguro na eh. L sir daw. Oh, diyan, syempre, good afternoon, Ma'am Red and Sir Dudes. Emerlyn Aruho, thank you so much for viewing sa tuang programa yes. Karon.
16: Og mo na mga higala, ang dungag usab sa itong isigutanan karon, ang Tourism Infrastructure Project ni Mayor Samico. Kung mabantaan ninyo kada syudad, kada lungsod, doon nag-i-proyekto. Bisag sa mga probinsya, doon nag-iproyekto ang gobernador, mayor, municipal mayor nga tourism project para nga maila-ilang lungsod, makaanhi ang mga bisita para usab magbos sa ekonomiya. So, ingon ana no ang ginahimo sa uban nga mga probinsya. Unya karon diri sa Zamboanga del Sur kay dili man sila ganahan o kanin tourism infrastructure project, kay dili man sila makapahimulos, wala man sila maiya, wa kay sila madaw-daw ni ini. Mo na nga didto sila mobira sa mga kadalanan nga perting pagadaghana nga mga back job project, mga ghost project nga hangtod karon wa paghapon human. Unsay status sa proyekto diha sa provincial dao complex kadang gym nga putaw dia, bisa karo pag ini katubag nila spokesperson. Tubagan imong pangutana, unsa yung status sa nang putaw gabarog diha sulod sa kuan sa dao kadang kolisium nyo diha? Ha? Tubaga, dili kay magsimog panghilabot din he. Inyo mga project back job nga buak lang nang bisag asa nga project may atong isgutan ani, bisag tibuok probinsya. Inyo mga project bisag gulay gi pangayo pataka lang mag-implement og proyekto, resulta na kuan nga guba
15: nila yon. Nagproblema na raba mo diha na ay close in nga nag-istorya gyud. Nagproblema na mo diha kay si Madam Dami nagproblema na og ang duha ka mga kongresista tungod kay ang mga dalan nga substandard ila namang gikuha ang ila ang salapi para ana unya i-backjob man sa una na.
16: Kulag sukod pati kanang yes. Kuan kanang kanal sa kilid nga buak mga flood control project kumusta? Diha dapit sa mahayag. Kanang dalan diha nga ara pa ayon ba na sa Osamis na semento na unsay update mga flood control project na trabaho na unsay update be pasikati mi be taga imig mga
15: kanang
16: proyekto
15: kanang mag flood control ta hinig ka buhanghang ay halo man ang ilaw
16: tubaga rin yun diha mga Xbox person
15: sa Tambulig na unsa naman to kanang sa San Pablo o sa uban pang mga lugar.
16: Ilang mga Xbox person paghapon katubag sa mga pangutana kasi nilang pamira din he sa
15: kanang pangutana ha wa gid matubag
16: ni mayor sa Miko well kanang, ang kanang inyong bilada
15: sa hospital wa pagid matubag.